Bismillah al-Sami'il Alim. Al-Nabiyil Karim. Allahu wa barakatuh. Ake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Zamu koma kan hakikanin mawdu'in mu na wannan mako. Mawdu'in makon in ba kuma ce ba mun masa take da cewa maraba da zuwan damina. A ciki muka ce zamu ambaci mas'aloli guda 11 da suke da alaka da damina. Alhamdulillah, a karatunmu na baya mun ambaci mas'aloli guda 7. Mas'ala ta 8 shine mas'ala ta jam'i, hada sallah idan sharuɗan jam'in nan sun cika. Wannan yana daga cikin sauki.

musulunci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukaka ma wa kun fi dini Ibrahim dan ya muku wani kunci da takura da tsanani cikin addini ba. A wata ayar Ubangiji mutaala yana cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah yana nufin ku da sauki, Allah baya nufin ku da tsanani. Cikin rahaman Allah, a lokacin damina akan samu yammaci daidai sallar magariba ana ruwan sama, ko hadiri ya gangamo ruwan saman nan zai sauka yanzu, ko an yi ruwan sama mai yawa, hanya akwai duhu, hanya akwai tabo, mutane za a shiga cikin matsala. To sai aka yi mana sassauci, aka ce mu hada sallar magariba da isha mu yi su a lokacin sallar magariba. Muna kira ga limamai a kula cewa sai sharuɗar jami'i sun cika za a yi jami'i, kuma sunnanci ba sai an jinkirta magariba lokacin ta yi kusan zuwa ƙarshe ba, a'a, a farkon lokacin magariba a jawo isha a hada su sai a sallace su tare. Kuma abinda ya tabbata a sunna, tunda ita isha lokacin ta bai yi ba, ba a yi mata kiran sallah, a kira sallah wa magariba, a sallaci magariba, ana sallaci isha ba tare da an samu kiran sallah tsakani da isha. Ai lokacin ta bai yi ba, balle ka kira mata sallah. Waɗansu suna cewa za ka kira ma isha in sallah kuma a cikin masallaci. To kaga wannan fatawa akwai kurakurai guda biyu. Kuskure na farko dai, an kira wa sallah kira lokacin ta bai yi ba. Sallah ɗaya ce aka yadda a kira mata sallah lokacin ta bai yi ba, ita ce sallar asuba, dan a farkar da mutane barci sallah lokacin da alfajiri ya keto, kuma sai a yi kiran sallah na biyu. Amma in ba ita ba, dukkan sauran salloli hudun ba za a yi kiran sallah ba sai lokaci yayi. Na biyu, kuskure ne yin kiran sallah a cikin masallaci. Sallah ita ce sunna, bai uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba. A kiyaye ibada kamar yadda ya kamata, a daina

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari koyar ta zama kamarin ka a duniya
3: alsi ba ta cin mutuncin kowa
4: ta ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon

da fata yana jin dadin kasancewa tare da biyar mita 94.6 daga nan birnin Bauchi Yakubu agogo mai saurari minti 27. To kafin dai waɗannan sakonnin tallace-tallace an saurari cikakkun labarai ne tare da rahotanni daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Kuma da misalin karfe 7 za mu garzaya da ku sashen rediyon tarayya na ƙasa domin jin labaran ƙasa da ke tare. Kuma in an kasance da mu da misalin karfe 11 na safe ma insha Allah akwai cikakkun labaran duniya a harshen Turanci World News. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 a nan birnin Bauchi. Yakubu. A yanzu bari mu saurari karatu daga cikin Alkur'ani mai

0: bayan committee na voting Zanzibar da kuma kammala ya kuma kike da ake da wuri da kuma kace dole shi da hukumar tunala da Zanzibar mun ganin cewa sarki kan mutunta dama a Najeriya sai da farko wannan biyan kudin aikin ajiga da kuma aikin da kasa wato na barbar kicika da wani malamin yabo a kasa mai tsiki da kuma daga kafa shi didi din ma tunda a wannan shekara ma an dau didi din Zanzibar a matsayin ɗaya daga cikin wakilin nakon a kuma aikin da umara ta kasa mai tsiki wani tunan abin da ya zo
1: to malam Musa wannan bangaren gwamnati kenan matsayin ku na manema labarai kun yi hira da mahajjatan nan musamman waɗanda suka yi zaman ƙasa mai tsarki har suka iso kamar me suke cewa dangane da ayyukan da aka yi musu gwamnatin rawar da ta taka din hakan yayi tasiri wajen sama musu jin dadi da walwala a lokacin da suke ƙasa mai tsarki me suke cewa
0: abin shawara shine idan alazan da injiniyoyi suka tattauna da su a airport dozu daga rana Allah ya jigawa akai take ta daya a Najeriya ko take biya alazai a bace su uku rana ta faran dire kyauta matar ka bai ko su yi hukuma ce ko duka ake dauka ba a kai jiga gama gwamnati ba da mun ce da alazanta kyauta ta faran dire to wannan to alazai ya da ka tambaya zai ce ma abin da yake fara yabo shine gwamnati ya jigawa tana ba su a bace su uku ta faran dire kyauta ba alazai ke biya ba a gama ta tauna kudi sai ga filigiran ko ta dauko wata dafa abinci a can ma sa sa ke abin da su shine wannan abu na farko da tun alazai ya jiga wanda ya biya yake murna akan wannan dai kenan da bi kuma a bana da alazan Najeriya jihohin Najeriya 36 ko gurin tarayya Abuja babu wanda ya kamawa masoki alazai kusa da 40 alazan jihar Jigawa wanda haka ya sa ma an baiwa Jigawa ko alazai ya jiga a wad ko aiki haji da kasa da aiki haji da umara ka kasa mai da kuma aka sa sun biya jiga sai gama certificate ne yabo akan sai ta daya a bana wajen zabawa alazan ta ba su kusa da arami wanda daga nan masaukin su daga kusa da billadan duk mutum da ya maka ya sai yana biya billadan daga nan kawai alƙara ka kauka a wurin to wannan ma ɗaya daga cikin abubuwan da alƙara zai ma godiya kan cewa abinci da kuma har da kuma da arami kan aiki daga aikin sallah akaba kawai daga kai kai cikin ka to ni dai kamar yadda zai kuma interview da muke da alazan da suka fuka a kaba zari babu wanda bai ba alazai ba a wato ko alazai ya jiga ba da kuma wata ya jiga bisa daure da aka musu aiki hajin bara
1: abokin aiki Musa Ahmed Gumel yayi mana bitar yadda aikin kwaso alhazai daga kasa mai tsarki ya kammala a shiyar jigawa Allah ya sa an yi haji mabrur masu hikima suka ce tafiya mabudin ilimi duk da cewa babban ginshikin zuwa aikin haji ga musulmi daga bangarorin duniya daban-daban shine gabatar da ibadar da Allah madaukakin sarki ya wajabtawa bayinsa bayan haka kuma akwai wata fa'ida ta musamman da ke kara wayar da kan al'ummar musulmin ba kadai ga waɗanda suka je hajjin ba har ma da waɗanda ba su je ba wannan fa'idar kuwa ita ce damar leƙa muhimman wuraren tarihi da ke da alaka kai tsaye ko a fakaice da mafari da ci gaban addinin musulunci daga cikin ire-iren waɗannan wurare akwai gidan manzon Allah da ke birnin Madina Yakubu Haruna Dagauda ya binciko tarihi da fasalin gidan da kuma yadda yake a wannan zamani
2: manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ba su damu da zama a cikin wani kayataccen gida ba in banda abin da ya zama wajibi a samar a mazuguni hakan ya kasance har iya tsawon rayuwarsa a duniya kuma har zuwa lokacin da tattalin arzikin musulmai ya inganta ma babu wasu abubuwa na kayan alatu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda gado tabarma bargo da labulayen bakakin tufafi na gashi an samu wani lokaci da sahabinsa kuma khalifansa na biyu Umar bin Al-Khattab ya ziyarce shi har sai da ya zubar da hawaye saboda halin da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki har ya kawo manzon Allah misali da irin salon rayuwar ke da farisawa da mutanen Sham ke yi amma sai manzon Allah ya ce masa baka gamsu bane ya Umar cewar mu lahira ce a gabanmu su kuma sharholiyar duniya ce mai suna Tabaqatul Kubra shi ne ya bada bayanin yadda gidajen manzon Allah suke amma shi ma ba duka ba kuma wani masanin tarihi mai suna Abdullahi bin Yazid ya ce ya ga yadda gidajen suke kafin Khalifa Al-Walid bin Abdul Malik daga
3: cikin cikin ta uwa mu ba dama ma
4: ma'aikatan mu suna nan
2: wato Syria a yau ya rusa
4: daki daki ne suna da kulinta a bangaren aiki mun gani suna da kwazo sun cirkita
2: gida yana so ya fada da masallacin manzon Allah da lakasta da wasu gidajen guda biyar da aka yi su da gajen dabino haka kuma yi musu falasta da laka tare da bakagen labulayen tufafin gashi a kofofinsu kuma mutum yana iya taba rufin dakunan da hannunsa saboda rashin tsayin su kuma shaidun gani da ido da dama sun tabbatar da hakan Abdullahi bin Abbas a lokacin da yake dan matashi ya ce ya taba kwana a gidan matar manzon Allah Maimuna
4: kasa

0: masu tsada ba. Hassan al-Basri ya ce a lokacin da ina iya taba rufin ɗakin manzon Allah da hannunsa idan yana tsaye. A cikin ɗakin ɗakuna ne da ke nuni na manzon a cikin al'amuransa baki ɗaya. An gina gidajen manzon Allah ne a wajen bangon gabas na masallacinsa, a yayin da ƙofofin gidajen da ke ɓarin yammacin bangon masa kallon cikin masallaci. A jimlace dai, manzon Allah yana da gidaje guda tara ne. Da farko guda biyu kaca kafin ya auri dukkanin matayensa. Gidajen biyu na farko na matansa biyu ne a lokacin, wa Nana Aisha da Nana Sauda. A yayin da yake ƙara aure ne aka gina sauran gidajen a Sana'a. Hankali sai dai kuma wasu masana ilimin tarihin sun ba ne duka a ɓangaren gabashin masallacinsa, sai dai an gina su ne a dukkanin ɓangarori na masallacin. Kuma wasu gidajen sun kasance ne a gab da masallaci, wasu suna ɗan nesa ne daga masallacin. Ƙarshen watan kenan, Yakubu Haruna da Gauda.
1: Yakubun da Gauda, Allah ya yi da mafificin halitta kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam. In Allah ya kai mu gobe, shirin Hajji Mubarak na nan tafe ɗauke da sabbin labarai game da rahotanni akan yadda hajjin bana ya wakana. Sannan in hali ya yi, akwai ƙarin haske kan wasu wuraren tarihi da ke da nasaba da ci gaban addinin Musulunci. Kuna iya sauraron wannan shiri da ma sauran a shafin intanet adireshin www.brcradiobauchi.org. A madadin abokan aiki da suka tallafa wajen haɗa shirin, Shehu Muhammad, Aliyu Adam Rafin Makaranta, Kamalu Nuhu Ilela, Yakubu Haruna Dagauda da Yahuza Yahaya Doka, sai Musa Ahmad Gumel da ya tallafa daga shiyar Jigawa, sai mai sanya ido kan haɗuwar shirin Rabi Iliyasu, jagoran shirin Umar Muhammad Shira, wadda ya tsara Aliyu Shehu Ilela, Muhammad Muktar Ibrahim da na gabatar nake cewa assalamu alaikum.
2: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتين من كل فج عميق.
3: Kuma isa ban shirin Hajji Mubarak wadda ya zo muku daga nan BRC2FM aka mita 94 da digo 6 a nan Baucin Yakubu. Malama Jummai Aminu wacce take zama a unguwar Kandahar kusa da sabbin shaguna tana ce wadda ta bata a ranar Asabar 29 ga watan Mayu, yayin da har yanzu babu labarinta. Akuyar da ja ce sannan tana da wadataccen ruwan nono sakamakon sharo, kuma bata yawan kuka. Saboda aka yi roƙon wadda Allah ya nufa da ganin wannan akuya sai sanar da Malam Aliyu Mahauci wadda yake kusa da sabbin shaguna a unguwar Kandahar, ko a kira lambar waya 0805742288 ko 0916686269 ko a kawo ta nan BRC ofishin cigiya da sanarwa domin ƙarin bayani. Allah ya sa a dace, amin summa amin. A nan kuma iyalan Alhaji Nasiru Muhammad Inuwa da na wato suna gayyatar jama'a zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu kamar haka: Asma'u Nasir Anti, sai kuma Nusaiba Nasir Nusi, wadda za a yi a gobe Asabar 13 ga wata 2026 misalin ƙarfe 11 na safe. Wurin ɗaurin aure shi ne lungun gidan Sarkin Sharifai da ke Digan Yaya a nan Bauchi. To Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Da fata ana jin daɗin kasancewa tare da BRC mita 94 da digo 6 daga nan Baucin Yakubu. Kuma za mu kawo muku shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe kewar ku a kowane lokaci. Da misalin ƙarfe 8 akwai shirin nan na yau da gobe. Ƙarfe 8:30 a ji shirin Maji Magani. Da ƙarfe 9 za mu kawo shirin nan na zauren sha'irai. Zuwa ƙarfe 10 lokacin da muke saran kawo shirin lafiya uwar jiki. Sai kuma 10:30 a ji labarin wasanni. Da ƙarfe 11 a samu a saurari cikakkun labaran duniya. wato World News. Ci gaba da kasancewa tare da mu.
4: Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma.
5: Allah abin godiya musamman idan ya azurta ka da ƴaƴa mata har ka ba su cikakken tarbiyya da nagartattun ahali ke neman hada zuriya da ku. Bayan samun wannan babban matsayi ya sanya Malam Dahir Garba Muhammad director mai lura da kafofin radion tarayya shi ke farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa doar ɗaurin aure da bikin ƴaƴansa Maryam Dahiru Garba da Kayya Dahiru Garba cikin kudurar Allah. Wannan aure zai kasance a ranar Juma'a 12 ga watan Yuni shekara ta 2026 da misalin karfe 1 da rabi na rana bayan idar da sallah a masallacin Juma'a na Gwallaga da ke cikin garin Bauchi. Jama'a, mu dauki wannan sanarwa a matsayin goren gayyata don taya ma'aurata addu'a zaman lafiya, hakuri da samun zuriya ta gari. Allah ya bada ikon halarta sanarwa a madadin iyala.

0: fito fili muka sun yi kwasa sun yi kokari sun tabbatar da cewa an yi da jihar Bauchi. To kuma da kuka yi rijista kuka yi da aka yi da ku muna alfahari da ku saboda me saboda in an yi yau ba a yi da ku ba gobe ba a yi da ku ba jibi ko sun je ba za a yi da Bauchi ba. To wannan haɗin kai da kuka bayar na a yi da jihar Bauchi gaskiya mun ji daɗi. Da ba don mata ne za su fi yawa a wannan hidima ba da na ja kunne amma saboda daidaikun da suke ciki zan yi magana. Sau da yawa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya za su kawo kayan noma ko a bayar kyauta ko a rage kudinsa maimakon ka je ka sa a gona don ka fahimci riban abin sosai sai ka ga ka je ka ta haɗa naira ɗaya ko 500 ka ƙara a kai ka sayar wanda in ya je saya kuma abin da zai riban ya sai Allah. Mu muna ganin da a ce ka zo ka karbi kayan nan ka sayarwa ɗan kasuwa ɗan baranda gwamnatin nemi ƙawarki kai ko ba ku a ƙawance ma ka nemi wadda ka san tana noma za ta je ta yi amfani da wannan taki a gonanta watakila wadda aka sayar mata bai kai abin da za ta sa a gonanta duka ba. To mun fi son ya zama na wannan taki dai ya ƙare a hannun manoma ba a je a sayarwa wadda zai je ya sa riba tukuna ya sayarwa manomi ba. Wannan mun ji shi da kyau ko mun yi amfani da shi.
1: Kwamishinan aikin gona a jiha Dr. Ilyasu Aliyu Gital. Malam Yawo Muhammad ne shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha. A jawabinsa kuma ya jaddada muhimmancin da mata suke da shi ne a harkar noma.
2: Muna godiya wa wannan ƙungiya ɗin da ta je ta yi fafutukar taki daga sama ta kawo wa mata a nan jihar Bauchi. Wannan abin alfahari ne. Muna godiya wa ita shugaba ta wannan kungiya jihar Bauchi da kuma ita malama Na'ila wanda ta yi sama ta yi ƙasa ta samu a wannan takin. A nan hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi muna ba da muhimmanci sosai wa mata manoma. Don haka ne ma muna da ƙungiyoyin mata wanda muka ba su ofis na dindindin a nan. Akwai Shofan, akwai Wofan da kuma ita wanda kwamishina ya ce mana musamman da ofis of Niwab wato wannan kungiya da za ta raba taki a nan wa manoman mata a nan jihar Bauchi. Muna ƙara godiya kuma muna nuna farin cikinmu da wannan al'amari na samo taki wa mutane manoma na jihar Bauchi mata.
3: Shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Ya'u Muhammad. Hajiya Na'ilatu Muhammad Inuwa ita ce ta wakilci shugaban kungiyar ta ƙasa wato Ladi Grace Titi wacce ta bayyana yadda wannan taki ya samo asali.
4: Shi wannan taki an same shi ne a farashi mai sauki wanda za a kawo wa manoma su siya don su samu sauki wurin noman su na bana. Insha Allah muna sa ran cewa hakan zai kawo mana sauki gurin kayan abinci ma ya zama da sauki. Wannan kungiya ta samu cin nasarar samun wannan dama ta shiga cikin waɗanda za a ba ma wannan taki kuma muna fatan duk wanda ya karbi wannan taki ya samu ya siye shi ciki akan a wannan farashi ya zamo zai amfani da shi a yanda ya dace. Ku a matsayinku na shugabannin ƙananan ƙungiyoyi za ku je ku kai ma matan da ke ƙarƙashinku masu cluster farming wanda suke gudanar da nomansu a ƙungiyance. Ya kamata a ce duk abin da aka faɗa a nan yadda za ki amfani da taki da kuma ke da shugaban ƙungiya da kika karɓa za ki sa tsoron Allah a ranki yadda ita mamarmu bata karɓa ta riƙe ita kaɗai ba. Ita ma shugabar wannan ƙungiya ta jihar Bauchi bata karɓa ta riƙe ita kaɗai ba. Muna kira ga shugabannin ƙananan ƙungiyoyi kada su karɓa wannan taki su riƙe shi su kaɗansu.
1: Na'ilatu Muhammad Inuwa ita kuwa nata ɓangaren shugaban kungiyar a nan jiha Hajiya Alawi Ya Usman. Ƙarin haske ta yi cikin waɗannan kalamai.
5: Mun taru ne a

0: Muna godiya wa jihar Bauchi karkashin jagorancin commissioner na agric yana ba mu
1: shirye-shirye suke
0: haɗin kai wanda sakamakon haka nema ya ba mu office a nan don mu zauna hidimar mu ta mata manoma. Muna kuma sake godiya da CPM na BSADP da sauran mutanen BSADP irin goyon baya da suke ba mu. A koda yaushe muka zo nan kaman gida ne, wannan satin kusan mukan kai haddare, to da ba su ba mu haɗin kai ba, gwamnatin ba ta ba mu haɗin kai ba, zai muna godiya sosai NIWF na Bauchi da haɗin kai da muke samu da jihar Bauchi.
2: Shugaban ƙungiyar mata manoma kuma 'yan kasuwa a Nigeria ta ƙasa reshen jiha Hajiya Alawiya Usman, yayin da take ƙaddamar da rabon takin zamani ga mata manoma a nan fadar jiha. Har yanzu dai muna ga batun samar da harkar cimaka sakamakon noman. Wani abu mai muhimmanci da noma ba zai yi ba sai da shi, shine ruwa, wanda shi ake yin bayi ga shuka. Ta wannan fuska kuma ƙungiyar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ta ba da gudumawa ga wasu jihohi a ƙasar nan, ciki kuwa har da Bauchi, inda ake samar da famfuna masu aiki da hasken rana. Ƙaramar hukumar DAS na daga cikin ƙananan hukumomin da suka amfana. Ga kuma abinda kwamishina kuma wakilin Najeriya a hukumar, Dr. Habibu Yaya Baffa, ya ce yayin da tawagar ta isa ƙaramar hukumar DAS.
3: Mu mun taho ne da 'yan kwangila za su zo su ga wajen da za a yi wannan rijiya na burtsatse mai amfani da hasken sama daga Allah, ruwa daga ƙasa daga Allah, domin a shayar da jama'a da kuma dabbobi don a ƙara inganta rayuwar mutane. Sannan domin mu tabbatar da ingancin aiki, mu tabbatar an yi iya tsayin ramin da aka ce a yi ko iya tsayin tankin da ya kamata a yi, mutane 7 da za a samu aƙalla daga cikin al'umma wanda su ma za su sa ido daga ƙwarza na ƙasa har da tono ruwa har a sa tanki har a yi komai, an ba su dama su sa ido su koyi ma aikin. An gaya wa ɗan kwangila ya koya musu ma san yadda ake ɗan sarrafa al'amuran na wannan ita rijiyar burtsatse. Saboda haka abu ne wanda ya shafi dukanku, kuma kira da muke yi shi ne Allah ya sa a ba da goyon baya yadda ya kamata, sannan kuma a to da tsari wanda irin na al'umma wanda za a tabbatar abin zai ci gaba da aiki ya daure bai ɓaci ba bayan kwana biyu a ga kuma ba amfani da shi. Tattare da mu kamar yadda aka gabatar, akwai wakili na ministan harkokin ruwa na tarayya Mr. Maxwell ya zo daga Abuja. Sannan tattare da ni kuma na kungiyar kasashen Afirka ta yamma, akwai wanda ya suka taho daga kasar Gini, dan nan ma'aikatar mu take, gashi na Mr. Bosco Estanov daga kasar Gini ya zo. Sannan akwai abokin aikinsa Maro Mbake, yawa, wanda dan kasan asalin Senegal ne shi. So wannan shine takaitaccen bayani da zamu yi, wanda muna fata bayan kun yi bayani za mu je a nuna mana wajen da babu wani husuma. In aka ce an yi ya zama na al'umma, wannan rijiyar burtsatse zai amfani al'umma.
4: Dr. Habibu Yaya Baffa. Mr. Shu'aibu Joga ne ya wakilci hakimin Bundot yankin da za ta amfana da aikin, ya kuma gode wa hukumar tare da bayyana irin matakan kula da za su ɗauka don a daɗe ana mura.
5: A kashin gaskiya ba kun ce kun ɓata wannan lokaci ba. Abinda mutum zai kawo maka abin alheri babu maganin ɓata lokaci, don haka muna muku godiya. Da muna fama da bilharzia, muna fama da typhoid, muna fama da wasu cuccuka wanda yake damunmu, amma wannan ko ruwasa ko wani abu sha'anin ruwa ya kawar mana da dukkan waɗannan abubuwa. Gaskiya sai mu ce muku mun gode muku. Kuma idan shi hakimin bankal ya zo, zan mayar masa dukkan abin da aka yi a nan. Kuma muna ba da gaskiya, kuma yayin da za ku koma, Ubangiji ya kare ku. Kuma Ubangiji ya daɗa buɗe kofofin alheri ma dukkanku wanda kuka zo nan. Allah ya sa kuma ku bar gwamnati kuma cikin sa'a da lafiya kuma. Nagode, nagode, nagode.
2: Mr. Shu'aibu Joga.
4: Kuma da hakan shirin na yau zai tsaya a madadin dokacin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Ilela
2: da Zaharawa Shirin Takiya da Adam Umar ke mana fatan mu kasance lafiya.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: yadda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi, mai girma gwamna na yin 70 zuwa 80 cikin 100. To tsakani da Allah, wa'annan abubuwan su suka karfafa mu, mu zo mu yi abin da ya kamata,
2: mu tabbatar mu al'umman jihar Bauchi da abin da muke so, mu tabbatar mu shi shugaban kasar Najeriya, President Bola Ahmed Tinubu.
3: Makama babba mai azumi ne duk Litinin da Alhamis, makama babba bawan Allah ne.

0: Mai sauraro sanin mu rahaka barkamu da zikin sake saduwa a cikin shirin zauren shairi shirin da ya shafi shekaru aro-aro muna gabatar maka domin ci gaban rayuwar al'umma daban-daban bisa la'akari shirin zauren shairi yana gayyato malamai dalibai masu neman ilimi yayin da ku kuma masu sauraro ma mukan gayyato muku domin fida ko fashin bagi akan wato wakan da kuka zaba ko aka zabar muku Shirin da ya saba kasancewa da sha'iran yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda har a cikin Qur'ani an kira su da aka kira su aka musu dokaciya aka kuma wato yaba musu kuma addinin Islama akwai wato sashin su bisa la'akari akwai dokokin da aka sanya musu dokokin shine karsi waƙan batsa ko kuma waƙar zagi ko kuma waƙan cin mutunci yayin da aka ƙara tunasar da su domin su san mana saban fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za su yi masa waka koda wani abu ya faru da addinin musulunci to inda ayi suka karya dawo kan musuluncin yayin da kuma a lokaci guda kuma sukan yi yabo domin karfafa addinin Islama wani lokaci ayi yabo domin wato tunasarwa ko kuma wato fadakarwa bisa ga la'akari da yanayin zamani ko kuma yanayin da al'umma suke ciki A yau ma dai mun samu halattar wani babban bako ba tare da mun jira shi ko kuma muna kiran wayarsa ba mu ce ina kake ba jira mu ai hakuri kamar yadda ka sani sunana Imrana Yakub Galaji nake gabatar da wannan shirin ne yau abokin aiki Abdurrashid Adamu Alfadila in ya samu zai iya shigo ko kuma ya kira ma waya domin yayi karayin basi a cikin wannan shiri kamar yadda ka sani muna da jakadun wannan shiri daban-daban tun daga jihar Kano Kaduna Plateau Zaria sai kuma wato Sokoto birnin Shehu da sauran jihohi daban-daban dake Nigeria a yau da kadin shirin da ya samu zakulo mana sha'irin yabon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face sulalamiri da daga cikin masu yabo masu adakarwa masu tunasarwa kuma malamin islamiyya to muna lalle marhaban a cikin wannan shiri bago kafin mu je ko ina ya dace mu gabatar da kanka ka gabatar da kanka da sunanka barka da warhaka barka da sanyin safiya na wannan rana ta juma'a haji babban rana
1: barka dai na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah da farko dai kamar yanda mai gabatarwa ye bukacin gabatar da kaina shine sunana Dauda Galaduwunti wanda aka fi sani da Saidi Dauda Khalifan Malam Kabir dan Dogarai na jihar Bauchi
0: na'am
1: wannan shine cikakken sunana
0: na'am to mai sauraro yau a cikin tsarin shirin muna yi muna amsan kiraye-kirayen ku ne domin kuna tambaya muna tambaya kuna tambaya muna tambaya ko kuma kuna fi sanin wata abu a cikin shirin wada damu daga tafiya da ku ka fada insha Allah nan ma da zaka kasance tare da mu a cikin wannan shiri nan da minti 15 damu danga misayan wato yau na garin cewa koyi tambaya mu kara masa tambaya a cikin wannan shirin 0809 795 0809 795 0 wato a turance wato 0806975 9570 number kenan da damu dinga musharaka tare da ku a cikin wannan shiri na sauran shairai Dauda Khalifa ko kuma Dauda Galadi ni kuma Imrana Yakub Galaji za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarka ya aka taso me aka fara bisa ga yaban fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yadda aka yi ma ka shiga fagen yaba
1: alhamdulillah Alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya da aka yi min dan komai ba sai dan wannan fanni ne nawa wanda na taso a cikin sa tun fil azhar ba dan komai ba sai dan makaranta da mutum yayi na islamiyya na taso dai a nan unguwar Wunti wanda nayi makaranta wanda take nan Wunti din wanda ake kiranta da Muhammadiyya Wunti makarantar Sheikh Malam na Ta'ala Wunti to anan na taso na nayi islamiyya ta kuma anan mun ana karatu ana yi mana kuma waƙe waƙe irin wanda aka saba yi na islamiyyu da ake yin su. So wannan shine mafarin fara wannan abubuwa da mutum ya fara.
0: To a takaice da mu ce ka kai tsawon shekara nawa kana yin yabo?
1: Akalla ba a kasarawa gaskiya zan kai kusan shekara 30 yanzu ina harkan yabo.
0: Na'am. Kafin shiga ka zo kai shura a fagen yabo, wani abu aka koyar maka domin inganta yin yabon fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alal misali a ce yara ce ka nemi ilimin kaza, yara ce ka nemi ilimin kaza, ka san dokokin wato waka, ka san kuma abin da yake kayata waka, wato irin su dango, su kaifiya, su menene da sauran menene da sisira ko menene duka dai da ne cewa mu din ma ba.
1: Wannan gaskiya ne. To ai dama shi ka'idar waka yana buƙatar mutum ya san waɗannan abubuwa da falsafo. So su ne za su taimake shi wurin gudanar da abinsa ba tare da matsala ba. Domin ko wannan abubuwa su ne ka'idar waƙa wanda mawaƙi dole ya san su kuma ya amfani da su. So wannan shi zai ba shi dama ya tafiyar da abinsa cikin limana, cikin yadda ya kamata. So wannan tun a islamiyyar kamar yadda na faɗa, so ana koyar mana da waɗannan abubuwa mun ɗan sassan su, sannan daga bisani kuma dama mukan je wurin malamai. To ban zuma muna mai na muka ci daga cikin malamanmu da aka san su na faira, mukan je mukan ɗan abubuwan da suka ɗan kulle mana kai mukan ɗan je mai tambaya ka san dama
0: an tambayi
1: ba tambayi ba ya bata fasalu alal zikri in kuntum la ta'lamu. So wannan shine abubuwan da ya rika taimakawa a cikin wannan harka ya tabbata ya dada taimaka mana da muka kawo wannan matsayi.
0: Na'am. To bisa la'akari da ka bi wayannan matakai matakai ta daban-daban, to za mu so mu ji a zahirance
1: na'am
0: akwai ka san akwai rubuce-rubuce, akwai kuma wanda za a ce yau a wannan makaranta tarihi kawai za mu yi.
1: Na'am.
0: Kuma tarihin ka iya ma kai karantawa bisa ga rubutun ajami'i ko kuma rubutun larabci.
1: Na'am.
0: Wanda dai baka dama idan ka je gida ka sake yin bita kuma ka ƙara ma kanka idan ka ƙara neman sani. Akwai abubuwan da aka yi kamar a makarantar islamiyyu za ka ga ana insha'i, ana tura, ana koyar da yanayin waka, ana koyar da tajwidi, ana koyar da duk sauran wasu irin abubuwa. Shin kun ka samu irin wannan guduma ko kuma daga wajen malamanka?
1: Kwarai kuwa, ai na yi wannan jawabin ma a na taimaka. Wannan abubuwa ma kusan su suka taimake ni na ci gaba da wannan harka na ɗore. Domin kuwa da lokacin da mutum yake islamiyya bai tunanin ma zai zo ya zama sha'iri yabo wanda har za a zo gashi nan ana tattaunawa da shi akan harkan yabo ba. So mutum da yana yi karatu ne ya kai shi, to kuma da yake dama dai ana karatun ana haɗawa, ka san shi yaro dama dole wasu abubuwa
0: yana da ke koya masa karatu da waka.
1: Yau ana iya koya masa karatun ma da waka, ana yin ta da waka ya fi shiga kan shi da sauransu. So wannan method din malaman mu suka dauka ana yi mana karatun ma da waki wani lokaci da sauransu, kuma ana yin waƙoƙi din haka na yabo din shi ma personal. So kuma kaga dole tunda ana yin wannan dole za a ke gaya wa mutane, za a ke koyar da su ga yanda ake yin abu kaza, ga yanda ake yin abu kaza, ga littafi kaza da ya kamata mutum ya ke dubawa saboda in yana so yi wannan harka, saboda ya sassan tarihi da sauransu su ne ka'idar. Saboda kaga shi yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba waka bane irin na drama da sauransu wanda zaka zo ka faɗa abin duk ka ga dama kawai inda za ta yi daɗi wa mai saurare shikenan. Shi yana buƙatar gaskiya mutum ya san abin da yake yi kafin ya faɗa abin da zai faɗa.
0: A cikin tarihi wasu sukan ce akwai Isra'iliya, akwai kuma takaitaccen

0: banku.
1: Eh to har ga Allah kamar yanda na gaya maka lokacin da nayi karatu lokacin da dan dau shekaru da dama dan akalla wa kasar ya kai 30 years shekara 30 baya da ya wuce
2: kuma na san har yanzu ana dan cika malaman dai
1: a kwarai da gaske kiwa ya kananu komomi asiri lokacin nan ka san ba a samu ba a suka samu matsaloli irin
2: yanzu ba
1: ne su koya mai abin da ya kamata da sauransu da kuma abin da aka san za a tambaye gowa na shugo ha wanda za su kawo sarkakiya da sauransu irin yanda yanzu ake fama da su ba so har ga Allah so mu a wannan lokutan dai gaskiya ba a cika samun irin wayannan abubuwan ba sai yanzu da suka shigo so kaga shine muhimmancin neman ilimi akan abu
2: na'am to ya batun salon da kake yin waka wala rubuta kake wala kai dan baiwa ne he sai ka zo kurin in ka dan yin rufe ido he ka fara dauko waka kana rerawa kamar ba a ce irin mawakan da ya kaji sun ce sala jallani dai na tuwa Allah rabana ka yafe ni albarkacin manzonawa dangata to wanzani ba ko ana batun ma kai gifted shin da gaskiya ne ko kuwa a rubuta kake yi
1: wannan gaskiya ne shi waka dama dole akwai irin wannan abubuwa ana samu akwai abubuwa da akwai bukatar mutum ya zauna ya tsara su yanda za su tafi ko mai sauraro yanda ya kamata tunda kaga ai shi waka yawanci ana fadan tarihohi ne dan Allah da iyalan gidansa da sauransu so wasu abubuwan in ka san ba za ka iya riƙewa shi ka kawo shi ofek ba to akwai buƙatar ka rubuta shi saboda ya tafi maka yanda ya kamata yanda duk wani masani ko da malami ne ko da wanda bai harkan waka in dai masani ne mai ilimi ne ya ji abin zai san cewa lallai wannan an yi amfani da ilimi a cikin abu kaza tunda kalmomin da ya faɗa na kaza da kaza ma ai akwai aya da ta yi magana a kansa ko hadisi so kaga wannan ba wannan kenan dole idan mutum ya san cewa ba zai iya kawo abu da ka ba ya tafiyar da shi yanda ya kamata dole zai zama ya rubuta shi a rubuce yanda in ya zo studio zai rera shi ta kuma sai yanda ya kamata
2: na'am to mu koma ga salon da kake mu koma ga shin wata waka ce ka fara rubutawa kafin mu je ga wanda ka fara rera
1: na'am to har ga Allah kamar yanda kace wani waka na fara rubuta ni dai farko da halifanci na fara ni halifa ne kamar yanda na yi bayani ni halifanci nake ina halifancin Malam Kabir Dan Dogare ne na jihar Kano so amma dai hakan bai hana ni niwa rubuta waƙoƙi nawa ba ko ba haka ba so na rubuta kasidu a cikin kasidun da na rubuta akwai kasidar da na yi wani na fadima wanda kuma bayan shi akwai wasu kasidu da na yi su na rubuta nawa na kaina so akwai su
2: to bari mu koma ga kalifancin da kake shin ya kai ka samu kalifancin nan ya kuma kai kuka hadu da Khalifa Dan Dogare
1: na'am alhamdulillah kamar yanda na gaya maka dai farko na fara wannan harka ba halifanci nake ba gaskiya muna dan dai hidimar bin harkan sha'irai haka yanda za a yi majalisi mukan halarta kananan shoshu to mukan tafi har garuruwa ma duk yanda muka ji za a yi wani maulidi na musamman so mukan yi kokari Allah ya ba mu iko mu halarta so daga wannan na fara sha'awa ni ma na zama sha'iri so kuma na duba na ga a cikin sha'iran nan har ga Allah ba wanda ni nake jin daɗin yabansa da nutsuwa da shi irin Malam Kabir Dan Dogare so wannan shi ya bani dama na ceto a cikin harkan yaban nan ni ma zan yi kokari in zama halifan shi
2: nan to ni sha'iri kake bi kafin a ce kai ka bayyana ra'ayinka da wanda kake so a ce ka zama khalifarsa
1: eh na'am akwai sha'irai sha'iranmu na Bauchi wanda mun yi tarayya da su har ga Allah irin su Nasiru Musa Sudani wato mai girma madahun Bauchi da sauran su Mustafa Dan Isa da sauran tsofin sha'iranmu su Shabul Arab wanda da su ne suke harkan yaban so da duk wurin da za su yi majalisi gaskiya muna halarta mun na yi tarayya da su musamman ma Nasiru Musa Sudani gaskiya na yi tarayya da shi sosai dan har mun tafiye da shi garuruwa da sauran su duk su akan harkan yabo
2: na'am
1: so wannan shine
2: ni ma da ina so na zama khalifan Salalamiri
1: Na'am.
2: To amma
0: guda 13
2: ya gagara na gagara.
1: To
2: bila 994.95 da suke kusan taba malanta.
1: Na'am.
2: Nai abun ya cutura.
1: Na'am.
2: Har tun suna ushakun Nabi.
1: Na'am.
2: To amma ba damuwa. Dan zaba wani kori dan zama sha'irin ko kuma wani abu. Mu koma ga wakokin da ka iya haddacewa na yaban fiye halitta da wato mai gidanka kenan zan ce mai kalifar wato dan dogare. Yawwa. Wanda ni idan aka ce irin mawakan da suke 90s na wanda dan sassan su ana ce rera wakan wani dan iya rerawa.
1: Na'am, na'am.
2: To amma shi yanzu dai tunda da kai ake yi ba sai mun ƙara kai kalubale ga kaina ba.
1: Eh, wannan gaskiya ne. Yanzu ana buƙatar rera wakan kenan ko me
2: shi. Sosai ma mana ai an ce waka kusan a bakin mai ita ko kuma a kanin bakin mai ita.
1: Eh, wannan gaskiya ne. To sallala rasulullah sallala rasulullah
2: an tsaya mana an tsaya.
1: Na'am.
2: Gaskiya ni ba haka na san yake buɗe makokoran sa ba.
1: Na'am.
2: Ko akwai sanyi ne a wajen?
1: Eh, to wa waki kun sa wannan AC ne yayi yawa.
2: To muna zo ga buɗe yadda shi kansa yake buɗe makokoran sa kaje kaman da ta fita.
1: Eh, wannan gaskiya ne. To sallala rasulullah sallala rasulullah ka iya mana rabbuna ba za mu iya ba Allah dan girman rasulullah farko rabbuna nake kuma sawowa sarki mai
0: bi arsi ne din al'umma akan kashin bi arsi tabbasire
1: ne kashewa da rayawa abun bautawa abun kiyayewa wa ina ta godiya ina kuma karawa sallala rasulullah sallala rasulullah.
2: Na'am. To dan kalifan dan dogare.
1: Na'am.
2: Bayan ka zama kalifar shi.
1: Na'am.
2: Shin ya zo ya tabbatar ya maka tuta ko kuma ya tabbatar cewa wannan shine kalifa na jihar Bauchi ko kuma wannan kalifa na shine na farko ko kuma shine na uku a fadin ma Najeriya?
1: Na'am, alhamdulillah. Kamar inda kai tambaya kwarai kuwa mallam kage dan dogare ya zo ya kaddamar da ni a halifancin sa yanan ani halifancin sa wanda kuma kusan ni ne ma na farkon halifan sa. Yanzu akwai halifofin sa a jihar Bauchi wanda ba za su gaza 5 zuwa 6 ba. So amma kusan ce ni ne na farko har ga Allah.
2: Na'am.
1: Shi kuma da kansa ya zo ya nada ni wannan halifanci nan garin Bauchi shekarun baya can da suka wuce.
2: Na'am. To idan muka koma ga wakan da kake cewa kai mana na Faduma ko?
1: Na'am.
2: Eh, to wace ce na Faduma? Kuma me yasa kai mata waka? Akwai abubuwan da ka fada wanda kake so al'umma ka tunasar da su ko ka ja hankalin su akan ita wannan na Faduma ne?
1: Na'am, alhamdulillah. Na Faduma yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yace tsokar
0: al'umma bi arsi ta shirin farko bi arsi ne
1: so wannan suna na Faduma wannan dama na jini ma ya kamata ne mata waka kamar yadda sauran sha'irai suke yi.
2: Na'am.
1: Kaga ana yin waka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai da ahalin gidansa hadda kuma sauran waliyai ma bayin Allah na kwarai duk ana yi musu.
2: Kamar idan kana nufin da aka ce min na Faduma ita ce mahaifiyar Hassan da Hussein
1: na
2: matan Sayyidina Ali.
1: Eh, wannan gaskiya ne shi abinda nake nufi ke.
2: Na'am. To da kai mata wakan nan tabbas za mu zo mu ji gundarin abin da yake ciki tunda akwai abubuwa na fada akan rayuwarta.
1: Eh, wannan gaskiya ne
2: wanda wasu sukan ci sukan yi bayani wai.
1: Na'am.
2: Idan ka ganta tana tafiya kamar manzon Allah ne
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: To ni ban sani ba ko shi
1: wannan kwarai da gaske kuwa ai wannan malamai ne ma suke fada ba wai mutane. Indeed.

0: dan Musa ko sulen lamiri
1: ya alifa mala mara bi usman ba na
0: bauchi ba wadda yayi waka rufin asiri na Allah ne ya ɗan uwana mu dau nazari
2: ma aikata na ku gwade fin yi gwarewa
0: sai kuma yi wala garwar dajluwe sai kuma akwai mawaka daban-daban irin wanda zaka ga yayi warnuwa ga wanda yake cewa laula ka ubangijin ta likai ko kuma soyayya ta rayuwa ta bance wani ya tayani ba ko kuma ka ji a wato akwai wani wakan hadakan da kuka yi a nan jihar Bauchi wanda kuka cewa mu ne shu'arau masu tsatsara waƙoƙi na da manuma kaman jallabiya ka sa ko
1: ya lallai ko kwarai da gaske
0: to a wannan hadakan ma za ka iya tuno mana baitin da kai
1: malam yau rana kenan lallai kai wa kusan da a ce sha'irin ne duk da ka ce ka ne muka zama halifan
0: sulalamiri yaki
1: malam sulalamiri ke kuma tabbatar maka da abin nan ba amma a yanda na fahimce ka wani harkan yabon kana bibiya kuma ka san abubuwan da yake tafiya kin sha'irai ba ni wannan waƙoƙin akwai ami ko wance bangare uku ma yanzu sha'iran akwai bangaren halifan Rabi Usman Babu wato shu'arau al-islam da Sayyidul Alam bangaren shi malam Abubakar kenan anguwan dawaki akwai bangaren mai girma Madau sannan kuma akwai bangaren sarkin kasidun Bauchi so duka waɗannan bangarori duka sun yi waƙoƙi

0: ai kaga na faɗa gaskiya ina da halaka da shi har ga Allah ma Nasiru dan uwa ne yake mu
1: na'am
0: yawa kamar yanda ka tambaya to dan uwa na ne har ga Allah kuma wannan harkan yazo ya dada hada mu da shi muka ci gaba da wannan harka
1: na'am to a cikin garin Bauchi idan ka je majalisi
0: na'am
1: menene yake burge ka
0: na'am kaman me kenan
1: in an gayyace ka majalisi
0: na'am
1: da ka ga an gayyace ka unguwan daki ba karo unguwan din unguwan karofin mu a daki mangwarorin salatoro
0: duk dai ga suna
1: a ina ne
0: duk haka ne
1: kan tuduna
0: ubaran su wakin kura
1: kan tuduna cikin unguwar jahun kan tuduna cikin unguwar daki mabuga na cikin unguwar wato kusan malam goje mabuga gidan mabuga na ma ga abin nan duk dai akwai su
0: eh wannan gaskiya ne gaskiya ba abin da yake bani farin ciki da nishadi illa ga taron masoya sun zo suna halarci wannan majalisi da nake kuma ana yi ana rangaje ana nishadi ana jin dadin wato yaban da nake yi so wannan abu yana shadantar da ni sosai nakan ji ni cikin nishadi kwarai da gaske ina jin dadin wannan sosai
1: to zamu iya ba masu rasa wato dama domin su dinga shigowa muna sana tambaya ma bakon namu da ya kasance tare da mu akan 0809 6975 0809 6975 0809 6975 namban da za a iya kasancewa tare da kalifan dan dogara na nan jihar Bauchi kuma na gaba-gaba a cikin wato kalifofinsa za mu koma gare ka kafin masu sauraro su fara shigowa ɗaya bayan ɗaya alabishi yanayin alaƙar ka

0: faraji a dan dogare da Allah.
1: Eh.
0: Ko da akwai dan wani ba mi ne da ake da abu da mu ma dan saboda mu dinga samun wannan. Sannan kuma wani
2: sibo cikin cin tuta uwa mu ba da mama.
0: Abin ke buso a ranza.
1: Na'am.
0: Yawa. Wato ta bi
1: wai akwai wani hadimi wanda a shekarar 1999 zuwa shekarar 2000 wanda shagon AAD Alhaji da mudan baba wanda idan ba aiki sai aji suna ta kan mandiri suna waka wai shin wane ne wannan inde ko mutane suna sauraron ka wannan
2: a bangaren aiki mun gani suna da kwazo sun cirtuta
1: daga san shi sun san shi
0: da za ku tashi lafiya
1: to 98 99 a turance
2: ko cikin aiki
1: idan babu wani aiki kusan sukan taru ne saboda ka san su kusan na gaba gaba na Alhaji Nusa da Wakabe shi akwai mandirin amma a shagon su
3: sai
1: kaji ana kida din din din din da ana dauko yabo sai a ce ah wannan ko da su tafi ne kuma shine jagayya a lokacin
3: Allah zargi lallai kuwa
1: na'am
3: lallai masoyi ne na gaske
1: sosai
3: to masha Allah
1: na'am
3: eh kamar yanda
1: yayi maka tambaya ba
3: eh tambaya yayi tambaya eh gaskiya kusan duk waƙoƙin da nake na ya sayyidi wato Malam Kabir dan dogarai suna sa ni shauki da abun nan so amma ka san so da yawa wani lokaci abinda mutane suke so shi yafi daukan hankali so akwai wani waka daga cikin wakokin da nake wanda ana yin sa kusan karshe nake yin sa so mutane suna shauki akan sa sosai wanda ake cewa maulana shehu ga masoyanka so zaka ga mutane suna shaukin wannan kasida sosai kuma
2: sai na yin lura ga walwala ga tsafta radio BRC ne ta tsaye inda
3: kusan za a tashi ne ake yin ta kusan tana karshe ne so mutane suna waka
1: sai ji kaman ba haka bane
3: na'am
1: zaka ji idan kana yin wannan abu ba wala na kana daga murya
2: da dago shi da uwa ci mama radio al'umma BRC
1: kuma ana ji cewa an abu nan ne kuma mutane kaman inda shi gashin da suna wannan abu mu ya yarda ce mu dinga cin irin nan da zaban fa
3: eh wannan gaskiya
1: he kaje kin
2: domin tallata ku dan
1: inda na bin ne bayani
3: eh ai abin lamuni ne ai
1: to ba dan wani ka amun shugo shugo ga jikan dawaye
2: mun karbi inde tantame ka kawo ni ma
3: ai kada mai gida da kafura ja a kansa ai me ya kamata kaje
1: ai kowa na da ja a kansa ke ce ma isa samba babi nace ya da kai ko barin haka
3: na'am
1: a yashi
3: eh
1: ko
2: bangare na sanarwar bakarin tulun lai sai gidan al'umma
1: wa in nazo muka tattauna da shi sai a banni kawai ani imrana

0: ce mai yabo Abdullahi yi magana.
1: Na'am.
0: Zille mun yamantawa ta na wajen ziyartar su da kai ba da kaituwa da dama da aka baka ka baje kolin yabon fiye Halita.
1: Eh to alhamdulillah. Gaskiya akwai garin da na jajje kuma ba wani gari ne ma ne nisa ba. Nan

0: To gaskiya duk lokacin da na je sukan bani sosai yanda ya kamata shekara in za su mauludi. Sukan gayyace ni nakan ji daɗi gaskiya.
1: Tallata ku duk kagewa rediyo mai kwazo BRC binciken cutar ta uwa.
0: Da suke tarbar halarci da suke yi mu.
2: To da mu fara duba sakonni to
0: ga. Bai bai fallasa.
2: Na.

0: Waleykoum salam. Ina saura. Yawwa. Insha Allah zai bada amsa. Gwanda ni ma ina so da wannan tambayan.
1: Ina fauki
0: ba ta. Amin ya Allah. Yawwa. To ni tambayan da aka maka ko

0: kan Kumar ana gidan masal
1: gani ai kilo haifari tare da jafini
0: lakin annabi wani yana rera waka an saddadna wala nzilat sakinatan alaina innal ulai kad bagaw alaina wani sahabi ne yake wannan yabo dan dauki koyan giri laka na gina masallacin annabi na zuba a jikin su sai kece da waki a gaban manzo Allah yana ce wallahi da ba dan kai ba dan
1: video brfi kama
0: sai ba ya rasulullah da wa mushriya ba da wa mi sallah wanda a gare mu sabili da kafirai sun yi mana cha da muhimmanci sharaf sai annabi ya karba yare mashi annabi ya ce wallahi laula ana mahadin Allah wa rabu mushriya ba kaga irin canjin koyar annabi yake
2: na'am na'am
0: wala ta saddadna wala sallaina da ban yi sallah ba da ban yi sadaka ba wallahi shahida annabi bai hana ba ko ni ba ta yi kuskure a da nuna mana ai ko mutun ne yanzu ba dai zo yana
1: ya ji to manyan gobe
0: ai ko shi ai ba din ni ba da ban ku shiriya ba annabi bai yi kiba
3: tabbas
0: kuma mutum idan yana daukan sakamakon gare ga goma bai yi ta yin yabon manzo Allah kuma ba daga ƙarshe mu ba wani hikima ba yanzu ba mu sai ba annabi shi na da hanyar isar da sakon da Allah mai ba su
1: ya bune
0: da mana wannan shortcut malamai suna shiryar da bai yi hanya lokaci guda a shiryar da bai ko a isar da sako babu gaban masu yi
1: duniyar mu a yau dukkan shiryawa
2: na
0: zo a kan annabi
2: sallallahu
0: alaihi wasallam ko fatan alai kan
1: radio bi arsi ba wuce tamo
0: mu ake yin alfahari a arewa Allah ya riya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
3: alaikum sai sallama muna tare da wani a dan rage kwatar radio
4: muna
3: Ah Malama Maryam barka da warfar dan dogare na jahar Bauchi.
5: Ita 94.6.
3: Maryam kina jin mu? Hello. To ma layin Dauda Kalifan dan dogare.
2: Na'am.
3: Yaya ingancin alakar ka?
5: BRC Radio.
3: Da sauran shairin da suke jahar Bauchi?
2: Na'am.
5: Kowa
3: na'am
2: ba abin da zan ce sai san barka
3: assalamu
6: alaikum sai ki dawo
3: Malam Haruna
6: kowa dace dace Khalifa fa
5: abincin
6: da yafi so a ranka ku gaifin cin sa wanda ba na ganin ka ne
3: nama
5: ne yayyo dukan al'umma shi farin ciki yayyo
2: zan Malam Haruna dai ya tana da mun abincin nan kafin na fada
6: Rewa, ina ganin ka mun kobura mun tsode da ganyen yakuwa.
2: Ai kaji kuma sai aka yi rashin sa, aka zamu mai gidan barbaran ne.
3: Hanya.
2: Ba barbaran bane.
5: Kunci ciye uwa min kira ta da umma. Ai wai gida ce da waye gidan da biyan bauci mai al'umma.
6: Ba na kalla ka mutu ka faɗi gaskiya abin
3: ba. Ah to ba da mu amsan mu da mu. Ka tambaye ka 99 wanda suke mandidi a shagon baba da ke jahar Bauchi Najeriya
6: har ka kina sa dauri waje waje abu wallahi Allah
3: ai kai ne ashe
6: eh
3: to ai ni ban sani
6: wannan ba da yabo hadu
3: to mun gode
6: mun gode
3: yawa
5: ni suna da fahimta a bangaren aiki mun gani suna da
3: kwazo sun ci tuta to ka amsa mana tambayar ta kuma yake zo ka kwantan sa
2: ni na da dukkanin sha'irin baki dai ba ni da wani sha'irin da zan ce
7: ko a cikin aikin sa yana yin lura ga walwala ga tsafta
2: one good
3: understanding
2: understanding da shi
7: radiant BRC ne ta tsaye inda hudu da dugo
2: gaskiya har ga Allah kowa nawa ne kuma muna mu'amala
7: shida uwa ci mama radiant al'umma
2: ko nake wani abu makamancin kiyayya
3: takun saka
2: ko wani takun saka da shi gaskiya ba ni da wani sha'iri alhamdulillah duka sha'irai nawa ne kowa muna kyakkyawan mu'amala da shi gaskiya
3: to batun wato abincin da kafi so na tabbata dai na biyu a Najeriya
2: na'am
3: kusan wakilin arewacin Najeriya wakilin
2: na'am
3: na san ba garin ga
7: babba ko karamin karfi inda tantance ka kawo ni ma bangare na sanarwar bakar
3: binki fi da ba burin ji amsa daga bakin ka dai
2: gaskiya abincin da na fi so
7: sunan rai sai gidan al'umma
2: kuma ina fatan dai mallam gaskiya wannan shi na bani da wani abu wasu abinci toci da sauransu
3: na'am
2: kamar
7: a gidan radio BRC
2: naji yana magana dambu ma har ga Allah shi ma yana daga cikin abin har ga Allah
3: na'am tafin mu karkare wannan
2: na'am
3: sun kashe kashi idan muka ce sha'irai jumlata
7: mai uwa ce mama radio al'umma
2: na'am
3: to he mu ce da sayyadodi da sha'irai maza
2: na'am
3: tawara da mataki ne domin ingantawa da tabbatar da cewa duk wanda ha ganshi an ga sha'iri babu kokonto
2: wannan gaskiya ne
7: shawari arsi don cikin cinci ta uwa mu ba da mama bangare na siyasa bi arsi ba
2: kwara kenan to alhamdulillah har ga Allah
7: cin kowa in siyasa ku shigo ciki domin tallata ku babu dagawa
2: kamar malaman wanda su ma in abu ya take mana dan jin dan nemi rumawa so maganar da yayi tana kan hanya daya daga cikin wanda nake da wannan fahimtar karamin mutum bane a yanda abubuwa suka zo tunda a tarihi ya zo sha'irin manzan Allah mawaƙin manzan Allah shine wanda manzan Allah saboda jin dadin yabo da yayi masa har ya cire mayafin da yake jikin sa ya yafa mishi so kaga wannan yana nuna maka ai a tarihi ba mu taba jin wanda aka ce manzo Allah ya cire wani abin sa saboda jin dadin abin da ya masa ya bashi ko yayi masa wani abu makamancin wannan ba sai sha'iri wato Harsana bin Sabit na wani yabo da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jin dadin yabon har ya sa manzo Allah yayi wannan ya dauki mayafin sa ya yafa mishi ya masa diya da shi so har ga Allah yana da kyau sha'irai su san muhimmancin kansu kuma su san muhimmancin abin da suke yi.
3: Na'am, duka kenan kai jumlatu maza da mata.
2: Wannan duka ne ai. Yawwa. So da yawa zaka ga sha'iri yana yin yabon amma kuma baya kulawa yana bada yana girmama abin da yake yi din ya kan sako wasa a ciki da sauransu.
3: So
2: har ga Allah har kan yabon manzo Allah ya wuce wasa.
3: Na'am.
2: Yana da kyau mutane su san muhimmancin abin da suke yi kuma suke kiyayewa saboda abin da zai ji yazo
3: to mun gode Malam Dauda Khalifa dan dogare da ke nan jihar Bauchi Najeriya da samun halattar wannan gayyata da muka yi maka mai sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ga ƙarshen shirin na zauren sha'irai a madadin wato sauran kalifofin wato sauran wato jakadun wannan shiri Muhammad Sule Lamiri wanda ya samu zuwa wannan ɗaki na watsa shirye-shirye sai kuma abokin aiki Abdulrashid Adamu Al-Fadila mai kula da wannan shirin Adamu Ali Aliya da murafin makaranta ni ne nake jagorantar wannan shirya wannan rana sunana Imrana Yakub Galhaji muna muku fatar kare mu zama lafiya.

0: Tabar da mai sauraron biyar City FM kafin wannan kasida an saurari shirin dandalin sha'irai tare da Imran Galaje da bakin sa. Makon gobe Allah ya kai mu daidai wannan lokaci za a saurari wani sabon shirin yanzu karfe 10 lokaci yayi da za a gyara zama don jin shirin mu na lafiya uwar jiki daga BRC 2 FM. Ai sauraro lafiya.
1: Lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau za a je da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shirin asusun tallafawa kananan yara na
2: majalata ku duka dewa
1: jalsar dinkin duniya don inganta cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun yara a sami lafiyayyen muhallin koyo.
3: Za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci.
1: Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta dauki matakan dakile karkatar da magunguna da aka tanada don lafiyar yara da mata masu juna biyu a fadin jiha.
4: Mu raba ma kowa sai mu gane cewa ai maganin mu babu ta computer da aka ajiye musu, inda muke ajiye magani wato DRM, sai muka ce to ya kamata mu saya musu computer.
1: Za a je da matsalar mace-macen yara aka dauki matakan gano musabbabi idan sanin mafita.
5: Ana da bayanai wanda su ne na zahiri kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma.
6: Ni aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon, akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwar.
1: Mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC. Za ka iya bibiyar mu ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Kazalika za ku iya samun mu a shafukar TuneIn da Maitona Radio da Radio Galari da kuma Radio Garden.
7: Ta cikin shirin lafiya uwar jiki
8: tambaya ko shawari a 0800 85 15 65.
7: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
9: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
10: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
7: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
11: mahukunta kiwon lafiya,
9: ma'aurata
7: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
12: Lafiya uwar jiki shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
7: Lafiya uwar jiki.
8: Kada ku manta lambar sakonnin ita ce 0800 85 15 65.
1: A kwanakin nan gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shiri mai karfi don inganta gine-ginen cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko da makarantun firamare a wasu ƙananan hukumomi guda biyar. Shirin da gwamnatin ƙasar Ingila ta tallafa ta hannun asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF. A cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, shirin zai haifar da ɗa mai ido ta bakin wakilinsa mataimakin gwamna Right Honorable Awul Muhammad Jatau cikin zantawar wannan shiri da shi bayan kaddamar da shirin a gidan gwamnati.
3: To alhamdulillah, sanin ka ne a matsayin ka na dan jarida gwamnatin jihar Bauchi. Ta kasance ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohi a Najeriya wato na kan gaba wajen haɗa kai da manya-manyan jami'an gwamnati na duniya da kuma manya-manyan masu hannu da shuni na duniya da kamfanonika wajen ciyar da lafiya gaba da kuma ciyar da ilimi gaba. Saboda haka a cikin iko irin na Allah, a iya abin da muke yi na gwamnatin jihar Bauchi, waɗannan masu ruwa da tsaki na duniya a ƙarƙashin UNICEF suka haɗa wani kuɗi da za su taimaka wa jihar Bauchi da gyara wato asibitoci a mataki na farko, a matakin da ya fi kowanne kusa da talaka su gyara asibitoci domin ya yi daidai da irin yanayi ko irin canjin yanayi da kasar mu ta samu kai a ciki a wannan lokaci. Wato abinda nake nufi anan, za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci sabanin abin da yake faruwa na ci bayan lafiya. Wannan abubuwa da za a bada gudumawa a kai zai fi mai da hankali a kan mata masu ciki da matan kansu da kuma yara ƙanana, wadda saninka ne wato waɗannan gurub na mutane sun fi kowa kusanci da saurin kamuwa da cututtuka. A jihar Bauchi ta yi fice wajen bada gudumawa don ɗaukaka kiwon lafiya. A wannan shekara kawai mun ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya da miliyan 800 domin haɗa kai a wani kwando na musamman wajen tara kuɗi don taimakawa wajen wannan harkar lafiya. A yau mun bayar da wannan, mun kaddamar da wannan kwangila da za a yi na lafiya da kuma ilimi na zamani. Saboda haka mun ba su waɗannan gurare da za su je su gyara. Su kuma sun ba wa kontraktocin da suka kawo su sun musu handin oba. Muna kyautata tsammanin insha Allahu ta'ala nan ba da dadewa ba za su gama waɗannan ayyuka su yi handin oba a wasu selected local governments. Kuma akwai sauran ma za a zo a ci gaba da yi, wato ana yanka ana yi domin a same shi a yi shi cikin inganci kuma cikin lokaci.
1: Menene tsan hankalin gwamnati don ganin an yi ingantaccen aiki da zai dade al'umma suna morasa waɗannan ƙanana?
3: To lalle a cikin bayanin da ne na farko na ja hankalin UNICEF su yi magana da waɗanda suka ba su kwangilansu cewa lalle su yi aiki mai inganci. Kuma lalle ba mu da shakka a gwamnatance cewa UNICEF sun yi fice wajen tabbatar da cewa aikin da za su yi aiki ne mai inganci, aiki ne mai kwari, kuma aiki ne wadda babu hayinci. So ba ma shakkan wani abu makamancin haka ciki.
1: Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatau, bayan kaddamar da shirin UNICEF da zai samar da nagartattun cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun firamare a wasu ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Sau da dama za a kalli kyawawan gine-gine na cibiyoyin kiwon lafiya, sai dai abin takaici ana fuskantar karanci ko rashin magunguna a cibiyoyin. Gwamnati na alakanta hakan da halin karkatar da magungunan a wasu lokuta. Shi yasa hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ɗauki matakan daƙile lamarin ta hanyar sayan kwamfuta ga cibiyoyin kiwon lafiya don shigar da bayanan shiga da fitar kowane magani da cibiyar ta karɓa. Kamar yadda shugaban hukumar Dr. Alwani Muhammad ya ce, hakan ita ce hanya mafi dacewa don 'yan jiha su mori abin da gwamnati ke yi a ɓangaren kiwon lafiya.
4: Wato mun raba wayannan su wayannan na'urori wato computers, dama mun raba ma directorcin local government, mun raba ma in charges na local government, mun raba ma DO na basic healthcare, mun raba ma DO na infra project, mun raba ma kowa sai mun gane cewa ai maganin mu babu ta computer da aka ajiye musu, inda muke ajiye magani wato DRM. Sai muka ce to ya kamata mu saya musu computer wanda za a ba su, kuma idan kin rage mana yawan ma'aikatanmu na da kula da kiwon lafiya daga 333 ya zama 212. Sai muka ce mu sai 212, sai zaka na wannan miliyan kusan miliyan 200 ne muka saya musu wannan kwamfuta don saboda a koya musu yadda su yi aiki da shi, su sa yau magani da aka ba su ne wa ne ya fita nawa ya shiga, yau da mu tabbatar da mun ya bata su bata na ce musu, don saboda wannan kwamfuta mun saya musu ne saboda ko ina yanzu kowa yana amfani da kwamfuta ne wajen ajiye bayanansa da kuma ya magani nawa ya expire ko nawa zai fita nawa da ya shiga. To shi da muka musu, kuma yanzu bayan haka na roki wannan hukuma wato na DMMA wanda take kula da magunguna ta zo ta tabbatar da ta koya musu yadda su yi wannan amfani da wannan kwamfuta akan magungunan da ake ba su na kowane asibiti.
1: To a menene karin jan hankalinka da kuma haɗin kan da za su haɗa dangane al'ummar da ke ƙasa sun lura wannan?
4: Wato wacce magani da muke kaiwa ana sacewa ko yana ɓata, ba mu da wani takamaiman yadda za mu hana. To in an sa wannan kwamfuta zai hana yawan ɓatan magani ko yawan sace magani da ake yi, a gaya mana magani ba kawo ba ma ya ce an kawo kuma ya ɓata. To kaga an kawo kwamfuta aka kawo magani aka rubuta an kawo na hannun takardan da na wajen ita wannan kungiyar da take kula da magunguna. da yanda ake raba ta wato BMM su za su tabbatar cewa wannan maganin fa ga wannan an kawo kaza ne ko gashi ne kada ya bata in ya bata kuma mun san wanda ya batar kuma zai biya computer ma mun ce su dan tabbata za a biya computer ko wata computer za a biya to shine muka ce to tun da yake mun sai computer ma su wanda suke kula da zazzabin cizon sauro a kowane local gama su 20 sai muka ce shi ma kamata a ba su shine a nan lokacin su muka rubuta computer na muka ba su wannan computer saboda ba su yi amfani da shi wajen har da kan kayayyakin su shine muka yi shi ma muka ba su computer yau su 20 wanda kusa 212
1: hukumar ka kwanan nan ta kaddamar da
13: cikin cikin ta uwa mu
1: garin wasu asibitoci da za a zamanantar da su na kungiyar UNICEF me wannan shiri yake nufi ga al'umma dake karkara
4: wato wata kungiya ne FCDO wato kungiya ne wanda take gwamnati Britain wato England ta gano cewa ya kamata tallafa ma asibitoci da makarantu inda aka samu ruwa aka ambaliyar ruwa aka samu zaizayen kasa sai aka zo aka bincika a Bauchi sai aka samu ta arewa ne aka samu daga da razo ma an samu sai aka ce to a dauki local government din da aka yi wannan abun a tallafa musu a gyara asibitocin da makarantu farko sun gyara a Kano ne su 84 da Kano da Jigawa mu inda ka ware na wannan aiki su suke yi miliyan 19 ne £19,000 yawa kudin American dollar ne euro suka bayar to suka bayar wannan kudin sun ce suka bayar da UNICEF UNICEF ne ta zo ta bincika ta samu wayannan local government guda uku ko hudu kai har da darajar biyar aka ce da makarantun su anan muka samu mutum makarantun asibitoci guda 15 makarantu 8 wanda ya kamata a gyara a wannan karon kuma shi yasa aka ce mai gina gonan Bauchi ne ya kamata ya zo ya tabbatar da da engineers da ba su wannan aikin mun mika musu takarda ragaman aiki mu tabbatar da yau an fara aiki a wata uku wajen su aikin ne ya kare a September bai an Allah ya kai mu karshen wannan shekarar ana so a kara wasu local government kuma shine mai gina gonan ya ce to abun da
13: shirye-shirye suke
4: ake a Bauchi ana kula da kowane local government shine karanta tabbatar an yi arewa an yi kudu an yi tsakiya shi muka ce wasu a wannan karon daga in Allah ya kai mu wannan karshen shekara suna so su sake dawowa su ga inda aka yi su ga inda su kara kaiwa kuma inda aka yi zaizayen kasa an bi so an tabbatar da an yi makarantu na an gyara an sa musu wato haske na zamani wato solar an tabbatar an sa generator an kula da su sosai inda zai kasa zo ba da taba so iska ba dai kwanon yayar ba yanzu makarantun mu da asibitocin mu da muka yi kwanan nan biyu su dai an gama aikin kenan ma ya dai iskan yayi yawa ana so a sa abin da sabbi shiyoyi a gyara waje a sa musu ruwa abunda kai niyan za a yi saboda kare zaizayen kasa ya cinye ko mata waje
1: Dr. Rulwani Muhammad shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi bayan mika kwamfutocin laptop ga shugabannin sassan kiwon lafiya matakin farko na kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi za mu dan saurari wannan waka kafin mu dawo mu dora

0: da muke gabatarwa na bin ididdiga abubuwan da suke kawo mace-macen ƙananan yara a cikin wannan al'umma ta mu ta Bauchi. Kuma muna jaddada godiya, wannan ma taro ne cikin tarurruka da muka shirya domin wayar da kan jama'a da kuma sanar da su manufofin wannan cibiya ta CHAMS da irin aikace-aikace da muke gudanarwa domin bibiyan mata masu ciki da kuma ganin dalilin da yake jawo mace-macen yara ƙanana. So muna jaddada godiya kuma ina maraba da wannan taro da duka wanda suka samu halitta, maza da mata da iyayen ƙasa, 'yan jaridu da sauran mahalarta taro. Lallai mun shirya wannan taro ne domin faɗakarwa da jawo hankula wajen mutane su Ankara sosai, wajen ba mu haɗin kai da goyon baya na manufofin wannan cibiya ta CHAMS na binciko abin da yake jawo mace-macen yara ƙanana da kuma bibiyan mata masu ciki domin tabbatar da kan cewa lafiyarsu ta inganta. Sun samu cikakkiyar lafiya kuma sun haifi yaransu cikin ƙoshin lafiya.
1: Dr. Faruk Umar, jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Daga ɓangaren iyayen ƙasa, ɗan jikan Bauchi hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussaini Abubakar Othman ya bayyana gamsuwarsu na wasu dalilai da ke kawo mace-macen ƙananan yara.
2: Bincike ya tabbatar da cewa aksariyarsu ba mutuwa ce kawai na ajali haka ba, a'a, ko dai ita uwar tana da wata cuta da take cutar da yaron, ko kuma a community, a al'umma akwai wani ruwa gurɓatacce da in yaro ƙarami ya sha yake kai shi lahira, ko kuma akwai wata cuta a gidan da suke zaune wacce take samuwa a sakamakon ƙazanta ko sakamakon wata al'ada dai mara kyau. To shi ne wannan ƙungiya da haɗin gwiwar jami'ar Abubakar Tafa Ɓalewa kwalejin health sciences suka haɗu domin binciko dalilan nan. To a nan abinda nake kira zuwa gare ku, ku magidata, ku ba da haɗin kai idan jami'an nan sun zo binciken mata masu juna, ku faɗa matanku kuma su riƙa zuwa awo, kuma su tabbatar da sun yi rijista da wannan ƙungiyar ana bin diddiginsu, domin tun daga samun ciki har haihuwa wannan ƙungiyar tana bibiya ta gano menene matsalan da take sa yara suke mutuwa. Ku kuma mata, ku dinga zuwa awo ku gaya mazajenku su bar ku je awo. In kun je awon nan, ku tambaya ku ce ina jami'an CHAMS, domin su yi rijistan ku, suna bin diddiginku har gidajenku za su rika zuwa da motoci da likitoci suna duba ku. To sai ku ga an samu yara lafiyayyu, an haife su, sun yi amfani, sun amfani kansu da al'umma. Lallai ne a gaya wa sauran mata wannan, in su riga zuwa awo, in sun je awo kuma su tambaye jami'an CHAMS su musu rijista, domin a dinga bin diddigin wannan yaron da ita kanta. Kuma idan an samu haɗari yaro ya rasu, to lalle a ɗan jinkirta jana'izansa awa ɗaya, jami'an CHAMS za su ɗebi ruwan jikinsa su je su auna su ga menene dalilin da ya sa ya kashi ya mutu. Idan cutar a jikin uwar ce, a yi mata magani. In a cikin iska yake shaƙa, a dubi al'umma a yi maganin wannan matsala take tasowa. Kuma a wannan babin ma har sukan ɗan taimaka na tausayawa, wato da ɗan abin da za a ci na zaman makoki, wanda wato an san yana cikin al'adunmu na yau da kullum. To ala ayyi halin, abin da ake roƙo a gare ku shi ne ku fa ba da haɗin kai ma wannan ƙungiya. Kuma alhamdulillah, tun da wannan ƙungiya ta fito, an samu raguwar mace-macen ƙananan yara, an kuma samu kula da mata masu juna da bin diddiginsu har gidajen da suke.
1: Ɗan jikan Bauchi hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussaini Abubakar Othman ke ƙarfafa gwiwa ga iyayen yara don tura mata zuwa awo.

to Abdul Mukoma ga har yanzu a Africa din to Africa rabi Africa aka ci sarrabi mai suna Williams ya bayyana kasashen Africa saboda ba su goyi bayan su ba ya kara da cewa sun yi kuka sosai na ganin cewa kasashen Africa ba sa tare da su bisa la'akari ba su goya musu baya ba ba su abin nan din su ba ya ma bayyana akwai kasashe daban-daban wanda suna ganin cewa da su goya musu baya

0: to a yau zai daura a turmi na biyu na zantawar mu da shi kan tarihin fafutukar na General Muhammadu Buhari inda Alhaji Ali Saidu tsohon commissioner na NCC ta kasa yace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cimma nasara a wasu bangarorin. Alhaji Ali Saidu yace cikin membobin majalisar zartarwar marigayi General Muhammadu Buhari yayin da yake mulki yan arewa sune basu tashi tsaye ba domin ganin cewa an kawo ayyuka masu yawa a wannan shiya ta arewa, sai ya sa ma wasu ke ganin cewa an fi ayyuka masu yawa a shiyar kudu.
1: Abubuwa wato ba akwai abubuwa da ba a fa
2: mita 94
1: dan shi kuma bayan ya mutu ba dire bane a bade shi, amma yayi niyya, amma Allah bai bashi ma'aikata wanda ya jawo su jikin shi masu jajircewa su yi aiki kamar yadda yake so ayi ba wayannan aiki, amma a ministoci ɗin arewa sun fiwa duk project da aka kawo daga kudu sai an kawo shi council ya ce a tattauna. Ministo ba shi ko zai ce abada ayi ba, ministoci su za su ce bai kamata a yi kaza anan ba, a yi kaza anan ba, amma ministocinmu suna zaune har su je wayannan su yi moving su ba da points dalilai da ya kamata dole sai an yi wannan, su kuma sun kagara kawo nasu. Don haka ba laifin shi bane, ya yi niyyar duk ko ina a yi aiki, wayance sun kare kansu amma mu mun gagara ma mu sun gagara kare namu. To ina ganin abubuwan da ya kawo matsalan da su sun yi samu ayyuka da yawa a agaza mishi aikin nan a lokacin da yake PTF har yau in kai kana tafiya kaje universities za ka ga gine-gine da aka gina an sa PTF, da aka ga tankuna an rubuta PTF, da aka ga motoci an rubuta PTF. Yau in ka shiga teaching hospital a Najeriya gabaki daya wallahi bai dade ba, na shiga teaching hospital a nan Bauchi na ga bedsheet, har bedsheet ne yanzu bedsheet da wanda ake shimfiɗa akan gado na PTF wanda aka yi ta yin shekara nawa fiye da kusan shekara 25 ko 26 suna ajiye da shi don an kawo musu mai yawa suna amfani shi tun wancan lokacin har zuwa yanzu. Drugs magunguna ingantattu kamfanoni aka dinga ba su suna sayen ma suna yin magani mai kyau, ba a je a sayo magani a shaguna marasa kyau ba, har bayan tafiyan shi da kusan a lokacin Obasanjo aka dinga auctioning na wannan magungunan da ya tara a asibitoci da sauransu. Don haka lokacin ya samu magoya baya kuma yana cikin karfin shi da tunanin shi, sannan ya san abin da yake zai ci a yi, amma yanzu ya zo rashin lafiya ya zo ya ci mishi ya zama very slow. Da haka in ba an tunasan da shi an gaya mishi an kawo abun aka tattauna shi mu bari iya tunawa ya ce sai an yi kaza ba. So ina gani abubuwan da ya kawo kenan Allah bai yi za mu yi nasara a gwamnatin shi ba. Rashin lafiyan shi da COVID-19 ga kuma tsufa, sannan da rashin samu ɗan arewa jajajattu. Mun samu ko ɗan arewa wanda kowa ta kan shi yake, kowa abin da zai samu yake yi da advisors da
2: yan al'umma
1: advisors su wasu waye ya tsaya ya protect din shi ya kare shi, a ji ana zagin Muhammadu Buhari a ce kaza bayan kudin nan, amma ba ka gani wani minista ya fi na makusancin shi ya je ya kare shi, duk an bar shi shi kadai. Abin da ya faru kenan.
3: To al'ada irin na shugabanni idan sun ba wa mutum aiki sukan in ya yi kuskure ko ya yi wani abu sukan kira shi su ba shi shawari, ya al'adar shugaban kasa Muhammadu Buhari yake da yake ka zauna da shi?
1: To Muhammadu Buhari mutum ne wannan kowa yana faɗan maganar shi cewa yana ɗaya daga cikin weakness, kowa duk mutum kada yake bai cika goma ba kafin ya baka aiki sai ya tabbatar cewa baya ganin ka da laifi kuma sai ya sa an bincike ka. Duk wanda ya ba su aikin nan kusan ya sa an bincike su ba barayi ba ne a wancan lokacin. To da ya zo ya ba su ayyuka shi mutum ne ya baka aiki kuma zai kira ka kai da shi ya ce to na baka amana, ya ce na baka amana ka ji tsoron Allah kai kaza, shi zai kira ka yi maka wasiya, da haka shi kenan zai gyale ka. In ba an zo an same ka da wani abu beyond reasonable doubt aka kawo mishi ba to kai kullum fari kake, amma ran da Allah da zai sa a kawo mishi evidence a yi kaza to sai ya fi kowa kyamanka. To haka yake wannan rashin lafiyan shin da ya samu da kuma tsufan shi yasa bai iya maybe checkmating din mutane ministocin shi ba, ya kuma bar ministocin shi suka dade fiye da yanda ya kamata, saboda an yi 2015 ya yi shekara 1.5 ko so ba rashin lafiya ya tafi shekara 2 kaga lokaci ya kure sun yi wurin shekara 3.5 duk babu checkmate, kuma a lokacin suka fara wawura kowa yana ganin cewa gwamnati na ta fadi da sauransu sai fara abun wawura aka zo aka yi wannan abu ya wuce. So bai samu ya yi bincike ya kuma ko kama ko daura wani a cikin gwamnatin shi a bayyane ba. Amma ai kaga ai har George's na Nigeria wanda ba a taba yi ba, an ji har gidan George's an kama su da kuɗi da sauransu. A lokacin akwai wani obla shine adviser din shi akan shari'a. Wannan obla din shi ma mai kishi ne dan South South ne, tare da shi aka tura mu majalisa ya bashi commissioner shi ma ya bani commissioner a NCC. Tare da shi aka tura mu da obla da ni suka yi rejecting din mu. Shi wannan obla din shi yayi organizing, shi yake zuwa ya gaya mishi cewa ranka dade kaza kaza kaza kaza ce jika kai. Wannan lokacin obla ya so ya sa shi a turba ya guide din shi kuma ya ba mu obla daman yayi wannan abu shine ranka ji aka invading gidan judges aka kuma same su da laifi. Kuma wannan lokacin da an ya ci gaba da samu mun lafiya da sauransu za a yi abubuwan nan fere ne kake tsammani dan tare kaya na kudancin kasar nan. Wallahi duk ya shirya musu, duk ya shirya musu, an ji ai siding an ga gano duk inda suke tare makamansu da komai komai, duk ya shirya za a yi wani abubuwan rashin lafiya taking over din wannan abubuwan. Obla wannan abin da yayi da kuma kawo sunayen manya-manyan ministoci ko kuma yan majalisun tarayya, har din majalisun tarayya senatoci da su an kawo wani evidence akan su kuma ya yi niyyar yayin attack din su. So shine a lokacin da aka kai sunan Obla shi ma suka kira shi suka ce to ya cire sunayen yan majalisu ga sunayen da yake suke so su yi ga abubuwan suke so su yi kafin su yi clearing Obla. Obla ya ce ba zai yi ba, shi yasa a lokacin da aka tura mu suka yi rejecting Obla. Ni kuma faɗa na da senatocinmu aka ce in janye magana na, na cewa ya kamata a rusa majalisa, na cewa nan janye ba da sauransu, ni ma suka yi clearing dina. So wannan magana ne daban. So ire-iren wayannan mutane duk wanda aka samu yana da kokari tare da Muhammadu Buhari sai an nemi an raba shi. Daga ƙarshe shi ma Oblan sai da aka nemo wani abu aka cusa mishi kuma aka hana shi ganin Buhari, mutanen gidan Buhari, domin har ta mutanen da suke kusa da Buhari ya nemo evidence wani abu akan su yana so ga Buhari. Aka hana shi, aka cusa shi, aka bata shawarin Buhari. Ƙarshe guduwa yayi ban Najeriya saboda Buhari zai kama shi ma. Kuma wallahi ba akan komai ba, akan cewa ya gano yayi bincike aka kanshi jije duk wani bincike yake. Yayi bincike zai kai mu Buhari duk wanda yake da. Amma shi ma da ƙarshe dole ya gude bar ƙasa. Kaga matsalolin da ake samu gani. Duk wanda yake kokarin taimakon shi to shi ma za a hana shi. Daga bayan an hana mu ganin shi sai ta daga baya kwata-kwata yanda nake iya buga waya in ce zan zo a gaya mishi ko in buga ma wanda yake tare da shi miƙa min waya ba miƙa mishi waya mu yi magana ya ce in taho. Wallahi duk an hana. Sai da ne shekara ɗaya da rabi ko biyu ko wasu bayan ya dawo daga rashin lafiya aka hana ni ganin shi, aka hana ni zuwa suka daina ɗaukan waya na saboda kar in je in faɗi wani maganganu. Sun yi woni ɗina cewa in na je wajen Buhari in daina dadewa, in na je ni ko sai ya rike ni, kuma duk abin da ya tambaye ni nakan bashi labari sai ba sa so in faɗi wani abu sai aka daina bari na. Sai wata rana na gaji da rubuta wasiƙa suna blocking ba a ɗaukan waya na, sai na yi ma Modi karin Aisha magana na ce Modi ya ra'ayi ne, sai ce Malam Ali ga yadda kake zuwa kake ganin shi, na ce wallahi sun hana ni kaza kaza kaza, ya ce to ka bari yau zan je wurin shi da daddare muna zuwa cin dina, in na je zan mishi magana in ya yadda zan kira ka. Ina zuwa ko karfe 9:30 da rai sai ga wayan Modi ina ɗauka, ya ce Malam Ali ga president, sai na karba Malam Ali na gaji lafiya lafiya kwana biyu, na ce your excellency an hana ni ganin ka, ya ce why sai hana ka ganin na, na ce to wallahi an hana ni ganin ka, na fi shekara 1 da kaza ina son ganin ka, yace waye, nace ni dai an hana ni kwata-kwata, na rubuto wasiƙa na yi ta bugo waya an hana ni ganin ka. Sai yace to duk randa ka shigo Abuja Modi ya kawo ka, yace ina Abuja yanzu. Sai yace to ungo, sai yace Modi duk lokacin da Aliyu ya shirya ka kawo shuri na ba tare da bin security ba, yace to ya karba, yace to Aliyu da mu gana mu na fito muka ajiye, yana fitowa yace mun to zai gobe da safe in zai shiga ko da rana in ina available zai gaya mu, in kuma ba aka bari mu zo mu ci abinci dina tare. Wallahi daga wannan ranar Modi kwana uku bai yi dauki wayana ba, daga baya bugo mu waya ce wallahi tallahi suna cin abinci ga ciki akwai duka wayan su manya manya na wurin, suka ce mishi wallahi shi ma za su yin da su yi da shi in ya kawo ni. So duk wanda aka sani shugaban kasa yana sauraron shi yana kuma ba shi shawara ko zai gaya mishi wani abin da ba a so ya sani, don ba sa son Buhari san abubuwa da yawa za su yi blocking ninka. So sai su hana shi shi zuwa wurin Buhari.
3: To bayan ka ɗauki shekaru uku gamu ba ɗauka gamu ya tattauna ya kasance.
1: Dole in ka muka gamu mun gamu da shi sau biyu ko bayan wannan, amma duka a cikin jama'a ne sai mu sa za mu zo mu haɗu, bai mu haɗu ba. Amma da mu je in group, wannan in group ne ko a lokacin aiki na muka je ba zan tsaya yi magana personal magana in samu dama har yi magana shi ba. mun je bayan wannan mun je so biyu so uku ko so uku dai mun je da tsofin shugabannin CPC mun je mun yi meeting da shi shi ma ya kama hannu na muka yi magana na ce na son ganin kai ya mama to sai ga ya ma chief of staff shi ma je ci hakan ne so ba mu samu dai mun zo na dai ba Allah bai ba
0: Kardai mai sauraro ya mance yana tare ne da shirin nan na mazanjiya inda tsohon kwamishina mai lura da shiyar arewa maso gabas a hukumar NCC hukumar da ke san ido kan harkokin sadarwa ta ƙasa Alhaji Ali Saidu makusanci ga marigayi Janar Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa ke bayyana kaɗan daga cikin gwagwarmayar da ya sani na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayin da yake raye domin gina ƙasa tsohon kwamishinan ta NCC ta ƙasa Alhaji Ali Saidu ya bayyana abin da yake batawa Janar Muhammadu Buhari rai yayin da yake fafutuka domin gina ƙasa
1: abin da ke bata mishi rai kenan yaji ka zake kana so ka yi zalunci ko kana so ka tura ka tara dukiya na zalunci wayannan abubuwa shi ka san tun lokacin da yake yaro an ba da labarin shi kowa ya ba da wannan shaida da ya tun tashi shi har samartakan shi har shiga sojin shi bai taba cin amanin kowa bai taba yawon banza ba bai taba neman matan banza ko yayi shayi shayi ba duk wannan a club a
2: cikin al'umma shi
1: farin ne ne Buhari babu shi har ya girma ya zama general duk abin da kake nema na amana in kace ka ba Muhammadu Buhari ka tsaya in ana maganar mata Muhammadu Buhari baya wannan wurin kwata kwata in ana shayi shayi ko na taba bai shawo balle wiwi balle koken balle giya ko wani abu ba don haka duk lokacin da zaka ga wani abu ya bata mishi ya ga kana wannan halayya nan da nan zai kyamace ka za ku bata sai dan ya zama dole a lokacin da yake soja abokanin shi sauran su suke shi wannan ba zai iya da rubuwa da su ba amma daga baya da ya zama civilian din shi sauran su ba yanda ma zaka yi ka nuna ma kana kowa ma in ya je wurin shi nuna shi mutumin kirki ne ko
2: yayin
1: inda baka nuna kai mutumin kirki ba to kai mutum inda mutum ya daidai tambata wani ba zai gani ba kuma zai tarayya da kai ba dan haka lokacin shi yasa ake ganin cewa yana ya cika zagewa ko kuma baya son mutane ko baya son jama'a saboda dole ne yan manyan yan siyasa an tara dukiya fi sabilillah an tara dukiya daga baitul malin gwamnati shi ko abin da yake kyama kenan akwai lokacin da daga cikin ire-ire hirayenmu da shi yake cewa amince mai kawo magana yake cewa ina tsoron dukiyar trejerai na gwamnati fiye da komi yace ban taba yi ba kuma wazan taba satan season al'umma ba yace wallahi da in saci season al'umma season yace ne ko taro ko me yace wani miga amount yace gara inje in yankan aljihu a kasuwa cikin kai dai kai ya kai yankan aljiwa kasuwa kuma yace kwarai yace ni yankan aljiwa a kasuwa ni da wannan bawon Allah Allah zai mana hisabi amma in na yadda na taba taraje kudin gwamnati na taba dukiyar al'umma ne gabaki dai al'umma da ayi mana wata kila wannan kudin da na taba ya zama cewa ne yin hanya ne wati wani yaji ya fadi yayi hatsari an ce ka a gyara kwalbaci ba a gyara kwalbaci ba ko wannan kudin na wannan kwalbaci ne aka ji aka mutu ni ne sanin yin mutu mutumin nan yace Allah sai mana hisabi ne shi wataƙila na asibiti ne an ji an kai a ce an kai magani ba a ji an kai magani ba wani ya ji ya mutu a wannan sanadiyar ko ya wahala ko wannan sanadiyar Allah sai mana hisabi da duk mutanen Najeriya shi don haka in dai ya zama dole in isa ta to zan je in yakan aljiwa a kasuwa ne domin a lokacin akwai lokacin da ya zo Bauchi BMBATV ina gani in yanzu da dauko suna da shi document din aka ce mishi ranka dai sa gwamnatin kanan tana da tsauraran ra'ayi na yin hukunce mai tsauri akan mutane ba ka gani kaman hukunce ka yayi tsauri yace kaman wanne sai suka ce kaman yawancin dokoki karkan sa death penalty wato hukuncin kisa akan al'amurori wanda kaman mun muna ganin cewa bai kamata ba yace kaman wanne sai suka ce yanzu ka ce kwana-kwanan nan ka ce duk wanda ya tamfara da wutan nan tarki shi ma hukuncin kisa ya hukunta shi sai ce to ba ka ganin haka da ba mu ganin haka sai saboda me sai saboda da ya tamfara da wutan nan tarki ko a kashe shi sai to ko anan kuka ga duba To ni kuma inda na duba nan babu asibitin koyarwa ko kuma babban asibiti a jihar Bauchi ai ka ce akwai yace babu incubators na jarire wanda ake sa su watanni wata hudu wata biyar wata ayin wata shida wata bakwai wanda ba su abin nan ba su rayuwa ciki aka ce akwai yace da me ake amfani aka ce da wuta yace in ka je kai temporary da wutan nan tarkin da yake shigowa a Bauchi wuta ya dauke aka yi kwana biyu uku babu incubator ai babu wuta incubator zai aiki yace bari yake ba me ne faruwa da jarire sai za su mutu yace kai kisan kai ba eh to daga kashe wannan mutanen garin mun kashe ka to ire-iren halayyan warin kenan in ya sa abu a gaba ko kuma ya sa doka yace za a yi doka dole za a yi wannan dokan kuma sai an bi an yi ta
3: kana gani me yasa jeneral Muhammadu Buhari yawanci zaka samu ya samu cin amana linsa da makusantansa ko ya taba baka labarin abun kaman ko a jininsa ne ko kuma me yake faruwa
1: ai al'amari na duniya duk haka yake tun lokacin sahabbai tun duk in kaje ka bi tarihin shugabannin duniya in dai mutum ya zo yana so ya yi shugabanci zaka samu cewa wanda suke kurkusa da shi in ba Allah ya taimake shi ba zaka samu masu cin amana because ba ra'ayi irin nashi bane ko sarakuna zaka samu daiwa sai zaka ce ba mun gonsan gima sai mun gubu baje ko sarakuna ko waye zaka samu in ba shi ma a lokacin da aka yi juyin mulki a 1983 ma shagari Buhari baya da hannu kwata-kwata na kusa ko na nesa na sanin cewa za a juya mulki mashagari ko yana bayyane wanda duk suka sani sun san haka baya da sun masaniyin an shirya juya mulki mashagari shi yana nan a Jos yana GOC na Jos lokacin kuma har an fara hada shi fada ma da shagari shi Buhari saboda lokacin waje 1983 din Chadi sojojin Chadi sun zo kan iyakan Maiduguri suka yi dan sa'insa da sojojin Najeriya har suka kashe sojojin Najeriya to GOC as a GOC duka nan arewa maso gabas duk yana karkashin shi ne ya tashi ya tafi Maiduguri ya tashi ya je kan border Chadi ya yi mobbing troops na sojoji yace duk wanda aka gani dan Chadi a bude mishi wuta a wurin ya gama da tightening border Chadi a dawowa Jos sai aka ja gaya mashagari cewa ai Buhari yana so ya kawo mishi matsala ya je ya declaring yaki da Chadi ba tare da sanin shi ba lokacin sai shagari ya tuwa shagari mazan yace shagari mazan zai tawo ai Buhari mazan zai tawo Lagos da je same shi lokacin kuma kafin nan nake zaman an ce ana accusing Buhari da yana so ya je miki aso biyo shagari yana tambaye shi ce kariya ne shi bai san wannan abu ko baya tare da wannan abu kuma wata kila ban san wannan ba yanzu ne abin ya zama wata kila lokacin suna so su yi juyo mulkin amma suna so su kori Buhari ma tukunna a cikin su kafin su yi juyo mulki din shi yasa suka dinga yin wannan abuwa to sai lokacin an yi so biyu ana ce mishi ana gaya mishi shagari cewa Buhari bai na shirya maka juyo mulki domin shagari yana so Buhari sai ya ce mishi ba haka ba kuma sai shagari ya yarda da maganar Buhari to sai aka zaka ce to gashi nan yaji yayi declaring yaki da kasa wanda kai kadai kai isa kai wannan me yasa zai haka sai shagari ya hawo ya zauna kai yace wari ya zo maza zai to ita game shi yace ya zaka yi ina commander in chief zaka je ka bude kai declaring yaki da Chadi ban sani ba yace bai declaring yaki da Chadi bane yace kuma yayi tsammanin yace mishi nayi tsammanin kai trusting dina ne yasa ni ka sani a GOC in kula maka da wannan sashen in kula da tsaron wannan sashen to ni ko a gani na in an samu wani gaba ko wani kafa na fitina bai kamata in zo in same ka kuma na san ni nake da knowledge in gyara wannan abun in zo in same ka in ce maka akwai matsala sala a wuri kaza amma ga abin da zan yi
2: ta uwa mu ba da mama
1: sannan ka ce mun eji ka kai ba kamata yayi inje in amma sai in zo yin fuda ne yace kuma zan zauna in akwai matsala sai na taho gaya maka sannan ka bani izini sannan ci gaba da matsala ba duk lokacin da matsala ta so zan yi address matsala in kaga ba haka kake so ka ce ne ka sa wanda kake so a wurin shagari ya ji dadin maganin ya kuma ce mishi ka gane ko aka yi wannan kiran sai wannan ne na to lokacin da aka zo aka ana shirin juyin mulki mashagari aka yi juyin mulki har aka gama juyin mulki mai bi daga baya dole as a commander a GOC dole ira signal ko wani abubuwa aka gama juyin mulki dai aka yi nasarar juyin mulki wurin nada waye da ya zama shugaban kasa rikici ya tashi wanda suke so su zama shugaban kasa ba su samu ba wayansu group suka tashi suka ce sam bara nada waye nan ba aka ce dauko mutumin da yake da baya da wani kashi a duwawo su bara su yadda da wani wanda yake kashi a duwawo ko kuma wani kabila ko wani abu ya zama shugaban kasa ba yanda aka yi kenan aka dauko aka ce waye suka dinga duba lokacin military akwai tsari kowa akwai tsari akwai yan giskin akwai kuma mutanen kirkin suka ci aka je aka ce a dauko Muhammadu Buhari Muhammad Buhari yana Jos su suna Lagos sun yi jiyo mulki sun gama ana rikicin zawaye da zama shugaban kasa aka turo jigi ta dauki Buhari a Jos yana zuwa suka ce kai ne zaka zama shugaban kasa saboda kaza kaza kaza yace to na yadda amma in condition guda daya lokacin sun dauka mishi wanda zai ba mataimakin shi sai yace condition guda daya ba dai baya son wanda aka dauka mishi ba son wane ne ba yace sai dai in sun yadda a dauko Idiabon kuma genius sun su ne gabaki da duk sun fi duk wanda suke wurin duk Idiabon yana kasance ba inda suka iya tunan suna son shugaban kasa a ranar su ya announce shugaban kasa kuma Buhari ake so ya ba da condition din shi ba da shi aka yi juye mulki ba sannan wanda yake so ya zama mataimakin shi ma ba a cikin su yake ba dole aka ce a ji a dauko Idiabon shi kuma yana Maiduguri saboda ya san waye Idiabon shi ma yana da ire-ire halayya irin nashi kuma ya fi shi zafi aka ji aka dauko Idiabon kaga tafiyan ta tafi yanda take ya taimake shi ya zama ya karo gwamnati shi kuma ya taimake shi ya inganta gwamnati shi to irin wayan abubuwan da yawa ya faru da Buhari in yazo sai ya ce sai ga wani kaman lokacin da aka yi PTR lokacin da Abacha ya matsa yana so ya karo kudin mai yace zai wannan abinan committee mai ake shi trust fund na PTR mutane da yawa sun amma Abacha dai ba su son sa shi yana da abin a zuciya shi Buhari yake so ya ba ma to uku yana turawa a kira Buhari ya ce ba zai je ba akwai wani wanmu wanda shi yana gaba da Abacha amma shi kuma shi ma abokin Buhari ne sosai ana kiran shi Yaya Abubakar former pamsec ne sai Abacha ya buga mishi waya ya ce Allah yana so ya zo lokaci yana tare shi yana PA din shi muka tashi daga Lagos muka zo Abuja muka je muka ganshi sai Abacha ya ce ma Yaya don Allah Yaya ina so ka yi je ka yi ma Buhari magana na san da kuke nayi da shi ina so a yi aiki a PTF din nan na kara kudin mai saboda a inganta kasa a yi mai kasa aiki ne kuma ban ga wanda zan bashi da zai iya kaman shi ba amma mun yi magana shi so uku a waya shikenan sai ya ce to ba damuwa ranar Alhamis ina tunawa washe gari da Juma'a muka tashi daga Abuja muka tafi Kaduna wurin Buhari samu ya tafi masallaci mun isa karfe 1 mun ga yaro lamu muka yi sallah mun samu an kawo mishi abincin shi akan dani tayo da faffen masara da yalo da sauransu da gauta sai kuma wani dan shinkafa shi a gefe so na ro ne sai muka ji shigowan shi yana shigowa sai wai yo shagari in ji magi bako ai ban yi tsammanin zuwan ka ba ka kira ni ba sai ya ce mishi tafiyan ne ta zo haka kenan sai ya zo na muna yi sai ya ce to mu je mu sha oke fada da fura nonon muka je mu sha fura muka ci da kwaben masara da yalo ya lambe da shine lancin gwari ji gera sai ya ce ara duki ne suna da fahimta shin hira yace sai ya ce ka fito Abuja ne ko da ka tafi Abuja dan nan ni baka zo Abuja yace wallahi sani dan sani yake kira sani Abuja yace wallahi sani aika mun mazama da dole na zo muna je na ganshi jiya shine ya matsa mu zo in ganka sai tuntsire da dariya sai yace jiya karfe kofar main door din palon shi yace sai naji ana bugawa ina sama sai naji ana bugawa kaman za a balle kofar nan sai na dauka gobara ne ya kama domin in banda gobara waya isa ya zo ina bacci ina ga buga mu wannan kofa sai duka gobara ne kama ana so a yi rescue dina sai na sauko ina sauko ana bude kofa sai na ga sojoji guda uku a kofar daki a kofar aiki mun gani suna da kwazo sun ci farfalo lafiya suka ce ga CNC a kofar gida shi yace mu zo mu tashi ka sani ta ya zo har kofar gida na ce tafi ai duk gaba na da shi barin yi haka ba kuma karfe 2 dare nace su bar shi shigo suka bar shi shigo muka zo muka zauna da shi anan har karfe 4 nace mishi sani kun ga bazan iya ku kai top line din gwamnati na dan haka ku je ku yi aikin ku bazan yi ba fa yanda bai yi da ni ba nace mishi bazan yi ba sai yace a ta kai ciya su suka kore ne sun ce ban iya ba su suka iya dan haka su je su yi kayan su bana shiga cikin mulkin su ba babu rana yaye ne convincing din shi yayaye convincing din shi aka yi magana ce to don Allah ka bani dama dan an sa maka bakai ma ka bani dama sai na yi shawara dan yi tunani akai amma bani da niyyar yi ya ce kai da kake da son kai gyara kai kaza kai kaza ka samu fuciti kuma da gaske sani yake to a wannan dai dalil daga dan dai ya jiyo ya ce ya yadda zai yi amma shi ma ya ga ma sani abaci yana da conditions yace na karanta yanda kuka yi forming din PTF ni chairman ne zan zama akwai executive secretary wato ni sai ranan meeting kin shi yaje zuwa da abacin kenan yace sai ranan meeting ne ko dan zo in yi approving cewa da aiki kaza yake aiki kaza in tafi yace bazan yi wannan ba fara aje a sace kudi da kuma suna na as chairman ba in zan yi zan zo na in yi aiki da gaske dan haka sai dai a canja ya zama ni ne executive chairman zan iya wannan aikin zan je in zo na in yi aikin zan zama executive chairman sannan wannan kuma bani shi secretary bazan yi aiki da shi ba ga dalili na ku canja min shi ku bani tayo a fata abace yace na yadda
0: tunmi na biyu na zantawar shirin mazanjiya da Alhaji Alisa Ido Abubakar tsohon commissioner Arewa maso gabas a hukumar NCC hukumar da ke lura da harkokin sadarwa ta kasa kuma makusanci ga marigayi General Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa ke bayyana kadan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan tsohon shugaban kasan marigayi Muhammadu Buhari wanda ake masa lakabi da dogo dan daura ne a madadin gidan rediyon Bauchi BRC naku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

Madalla da fatan mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da biyar C2 FM a kan mita 94.6. Mai sauraro mu ne maka barka da juma'a daga nan gidan rediyon Bauchi matafiya digan da su je Ubangiji Allah ya sauke su lafiya masu juna biyu. Allah ya raba lafiya ƴan kasuwa, Allah ya bada sa'a ma'aikata, Allah ya bada sa'a. Sunana Amina Barde da zan ci gaba da kasancewa tare da ku tun daga yanzu har zuwa yammacin yau Juma'a. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa, har ma da nishaɗantarwa. Iyalan Alhaji Nasir Muhammad Inuwa suna farin cikin gayyatar ɗaukacin al'umma zuwa wurin ɗaurin aure da bikin 'ya'yansu. Asma'u Nasir, wadda aka fi sani da Anti, da Nusaiba Nasir, wadda aka fi sani da Nusi, wanda za a yi kamar haka ranar Asabar 13 ga wannan wata na shekara ta 2026, lokaci da misalin ƙarfe 11 na rana, wurin ɗaurin aure lungun gidan Sarkin Sharifai da ke Digan Yaya nan cikin garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta. Amin.

Malama Jummai Aminu wacce take da zama a unguwar Kandahar kusa da sabbin shaguna tana cikin akuyarta wadda ta bata a ranar Asabar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2026 yayin da har yanzu babu labarin su. Akuyar mai launin ja ce sannan tana da wadataccen nono sakamakon shayarwa da take yi kuma ba ta yin kuka a koda yaushe. Saboda haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan akuya sai ya sanar da Malam Aliyu Mahauci wanda yake kusa da sabbin shaguna dake unguwar Kandahar ko kuma a kira lambar waya kamar haka 0805742288 ko 0913686629 ko a kawo ta nan gidan rediyon BRC ofishin talace talace Allah ya sa a dace Allahumma amin.

wanda da ya kai ma mutum ya ce masa baba, kaman a Hausan zamani ko kalmomin zamani akan ce masa uncle. Baffa kalma ne wanda yara sukan yi amfani da shi, wani lokaci sukan kira malamin su da shi, wani lokaci sukan kira mai gidan su da shi. Baffa amun wannan baffa ne. Ya zama faɗin shi da larabci, haza amun na yi kuskure wajen faɗa. Haza ammun, ba amun ba, haza ammun wannan baffa ne. To kuma ɓangaren jinsin ta mace ce fa, abu ne mai sauƙi, sai ka ce hazihi kawai. Hazihi ammatun mumarridun, kalma ta gaba. Mumarridun majinyaci, mai malamin asibiti, mai jinya. Jinyata majinyaci, kalma na majinyaci guda ɗaya, mufradin sa ma'ana tilo. Mumarridun majin, mai jinya, mai aikin jinya. Kalman da tafi shahara yanzu akan ce nursing, duk da kalman ba ta Hausa bane, amma an Hausatar da ita. Nursing ba likita ba, ba babban likitan ba, ana iya amfani da shi wa likitan ma. Haza mumarridun, wannan mai malamin asibiti ne, mai kulawa da majinyata namiji. Haza mumarridun hazihi mumarridatun wannan kalma ta haza da hazihi biyu ne daga cikin sunaye a Larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara. Ana ce musu asma'ul ishara, sunaye ne, kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni, wajen nuna wasu al'amura. Kuma ana amfani da shi wa al'aqil, wa mai hankali, wa ghayr aqil, da abin da bai da hankali. Ana amfani da shi wa dabba, ana amfani da shi wa sunayen sandararrun abubuwa, ana amfani da shi wa mai hankali. Misali, haza waladun da muka karanta, yaro ai dan adam ne. Hazihi haza tilmizun, haza amun, haza mumarridun. Za a iya amfani da shi wa abin da bai da hankali, ma'ana wanda bai motsi. Misali, littafi, haza kitabun haza tajirun wannan ɗan kasuwa ne, mai saya ya saro sannan ya siyar. Tajirun, mai saya, ɗan kasuwa, wannan ɗan kasuwa ne. Kalma ɗaya kawai za ka faɗa, da ka ƙara ma wannan sunan, sai ka ɗauko masa sunayen nan daga cikin sunayen da makaranta na asma'ul ishara. Sai ka ce mai haza tajirun. In kuma ɗan kasuwan jinsin ta mace ce, misali kalman da makaranta a darasi da ya gabata, tajiratun, ‘yar kasuwa mai siyarwa. Jinsin ta mace, idan da ka ce wannan ‘yar kasuwa ce, da ka haɗa jimla kenan. Kawai sai ka ce hazihi tajiratun, haza tajirun, hazihi tajirun.

0: kai to jama'a masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ba musha shirin da muke taya ku nishadi ta hanyar kawo labarai irin na barkwanci haka ne kun aminta ko marmi ne
1: na'am
0: yau ai na san kai ma Allah sarki
1: kai
0: kana da buhubuhun kai ma
1: abba Allah sarki me buhubuhu Allah ya jikar sa
0: Allah ya san me buhubuhu Allah ya jikar me buhubuhu
1: baba dole
0: baba
1: kace nazo da buhubuhu
0: da buhubuhu
1: kai
0: Allah ya jikar maza
1: maza sun kwanta da
0: amin so ba amin ya Allah Allah ya kai mu so rahama
2: amin
0: to madalla masu sauraro a yau a cikin shirin namu kamar yadda aka saba ji to yau ma dai muna tare da abokan labarai ga bakin su na ta mimimi zuciya tana kokari ta haras da irin labarin da ke kunshi a cikin ta saboda haka amma kafin nan za a fara jin sunayen su ne daga bakin su barin dauko daga dama akwai
1: Awwal Sulaiman Bini
0: sannan kuma
2: Amina Umar
0: to sai kuma ni Muhammad Ali Raja'i da zan jagoranci wannan shiri na ba mu sha nake cewa sai a biyo mu sannu a hankali to marbini ba sani ba da wa za a fara ne da Amina ce za ta fara ba mu labari ko kuma kai ne ni dai ba ni da labari
2: to yawa inda ka fara ta hannun da sai a zago sai a dawo
0: ba za a debo daga hakudin ba ba zani ba ko da sauran kintsi ne
1: to ai ina jin bata dan abu na bane
0: ka so ta
1: tattara labaran ta tattara labaran in ta fara ta mame mana wace
0: to babu sauran tsayawa ikon Allah
1: shine abin da take so ta mana kenan tana so ta mana irin yankan nan ne irin bazata
0: to
1: kaga abin da take so ta mana kenan
0: to yanzu da man yaya da zai fara
1: to ai dole ya fara dole ya fara
0: to alhamdulillah
1: to ni labarin da nake da shi labari ne na yaranmu
0: yaranku
1: yaranmu
0: yaranku
1: eh yaranmu ba
0: Fulani ko kuma
1: ayin
0: ko sayawa ko an gasawa na san dai girawa ba yaranku bane
1: ya da kai saurin wannan yanke hukunci kuma to masu gorin gari
0: a'a
1: yanzu da ka jin ka taba bagere ai baucin tamu ne mu ne bauci
0: to kaza
1: ma
0: aka ce fa dangin sarki
2: amma kuma ka san me ne haka
1: cika shi ba ko
2: an ce fa su yi yaran fa yanzu ba sa iya sai dai ikirarin cewa su gera wani
1: su gera wani
2: kuma ka samu da tsohon da ya kai shekara 60 70 ba ba sa
1: babu ai da kamu har shi din duka san man kat
0: an shi kun shigo da karfin ku to gerawa su ya gure kun shigo da karfin ku to ba gaga ba dai ni gaba gere ayin gaba jara saboda Allah da Annabi bagira na da bakin magana ne ani kun shigo da karfin ku
1: za mu rufe
0: rawa sai ku yaku
1: za mu rufe masa baki ne Allah ya ta yaje ne ai kawai
0: a jira ku yakuri
1: cika shi ba ku dan kai muka yi
0: dan la kaje ka babu labarin nan
1: idan muka je taron
0: kada wuri ya kure mu
1: idan muka je taron kokuwa irin gidan da muka sauka muka kwana to da daddare abokanan mu haka wurin da muka sauka wajen su to dai cika san muna makauta da su kuma muna gaure da su to da a fito da abinci to abincin nan aka tashi wato miyar da a samu irin kashin nan ne wanda babu mamura a cikin sa
0: sai ya cika ciki ba
1: eh a cika cikin miyar da shi kai sai ka dauka an kudin kai yana da yawa sai ka biye wannan kashin kana ga akwai kaman nama a ciki shikenan sai shi kuma bagere yace cika shi bako dan kai muka yi shi kuma yana cicin tuwo kaga bagere da tuwo
0: abinda babu mamore
1: kashin
0: da babu mamore da cikin gida
1: to labarin da nake da shi dai labari ne kasan su gerawa kusan dai yanzu ban sani ba ko an daina ko kuma har yanzu ana yi al'adar su idan matar bagere wato kaman mijinta ya rasu idan mijinta nan ya rasu ranar za ta fita ta kaba
0: to
1: a wannan ranar za a haɗu ne mata da maza da manya da yara da malaman kowa da kowa za a haɗu aka man a kofar wani fajiyan wani waje haka to sai a taru sai a ɗauko masu kiɗa sai a dauko wani katon malami wanda an yadda da shi a garin
0: ga mai kida ga malami
1: kware da gaske
0: gambiza to ina jinka
1: idan aka dauko wannan malami to dama already ka san su su gerawa kowa ya riga da ya san su da tuwo to da ai tuwo daro daro
0: tuwon kaura ko masara
1: to dai ka san dai abin da suke
0: nomawa
1: tuwo dai kawai tuwo sunan sa to ba a canja masa suna
0: to
1: saboda haka dai ai tuwo daro daro sai kuma ai daran kaji ba kaza ba
0: yawa yawa na san dai suna wannan
1: to idan aka yi wannan kajin za a yayyanka naman a yayyanka naman a sassale shi a sassale shi ka gane
0: ka gane
1: sai a dauki wannan daran kazan sai a dau nemi wani dan daki sai a ajiye shi
0: to
1: idan aka ajiye shi a wannan ɗakin to ana rawa ana juyawa kana ji ko ana rawa ana juyawa shi malamin shine in yi rawa yayin rawa zai ce lare mun diki she mini la ila
0: ha
1: eh lare mun diki she mini la ila
0: lare mun dun nan ba budurwa ba ke ne ko menene
1: eh lare mun du
0: ba la
1: ina ai mata da budurwa daban
0: to
1: eh larmundu
0: larmundu
1: larmundu yawa ka gane ko ki she mini la ila sai su kuma suna rawa haka da babbar riga ana yin haka
0: eh
1: mallan na she maka la ila
0: to
1: ha illallah la ila
0: ha illallah
1: in aka yi rawa aka yi juyi
0: eh
1: sai a koma a shiga daki shi malami fa kenan sai ya koma shiga daki ya ci naman kaza ya danna
0: wannan zan karfe
1: danna a bakin
0: sa wannan ha illallah danna zan karfe su sai akwai wani abin da zai biyo baya
1: to arina hakika saboda ga
0: eh
1: ban sani yanzu suna yi ko ba sa yi shine ban sani ba amma dai kam Allah ya jikan Abdulhamid ya
0: Allah
1: ai dai dauke ni sai dai dan da na sanin shiga na cikin gerawa
0: Allah zargi ka sha tsangoma
1: ai dai na je yace da na san da ka zo ka ga sirrin mu da ban dauke ka na kawo ka ba na dadawo na ringa masa tsiya na ringa masa tsiya Allah ba ku Allah ya jikan Abdulhamid
0: Allah
1: ya jikan Abdulhamid ka ji su irin al'adan gerawa kenan yaran mu
0: Allah
1: ya uwa
0: to na san dai zan dai barka ne ka sharuwa ka huta dan na san
1: ina fa da shi buhu buhu
0: a to shi ka yafe ni
1: yawa
0: eh ka yafe ni
1: to
0: bari mu koma kuma tunda abun haka ne Allah ya sa bajaran nan ta ba mu na jarawa abun ba son kai ba kenan fa to ai magana ce ta gaskiya ai yawa
2: ai wani tawo jariwa
0: saboda me to shi kenan
2: saboda shi wai
0: to ni kuma zan baka labarin bajari yau
1: to
0: yawa
1: to amma dai ina so ka sani kai a hankali
0: a'a
1: kai a hankali
0: to zan
1: yawa
0: ni kawai kafa
1: yawa abin
0: zan kafa
1: yawa kai
0: to shikenan wanda dai tace a fara daga abun nan
2: a
0: fara daga abu wai kwanci tashi babu
1: wala zahiri kuwa
0: to faga sharar
1: dai dai ba je ba
2: yawa ai din ma ina da buhu buhu labari
0: alhamdulillah
2: amma yanzu zan fara ne da fulani
0: suka ai ina sun zama wai sa abu ko wai sun kuna ba su jin shayin kauri
2: ne wai aje fulla na gambo
0: karfi da
2: kan mutunta ne a suke rijiya wani ya sofa ya ce tona
0: nasa tona nasa tona nasa lalle kuwa ya tona nasa a sai suna kusa
1: to ba kaji abin da nake gaya maka ba nace ayi a hankalin ba
0: nace maka sun kuna ba su shayin kauri
1: kuma kana
0: so ba ka ji ba
1: amma na goma da gone a cikin studio
0: din kace kata kata kata kalma na rere jiki wan tsada takalmun duma abokin tafiyan babu kitse mugun nama baka ga su ba ka kashe wuta kullu na gambo
1: eh
0: yawo
1: wannan kilani
2: to labarin da kake dauke da shi labarin wani bafulatani ne zamu iya cewa attajirin bafulatani
0: eh atai to me garke garke
2: yawa
0: eh ake san suna da gadara da
2: garke ah gar ai ka yanzu ma yawanci su suke zuwa makafa
0: ha kware kuwa ai zaka ji ina da sanda kaza
2: ya tara kudin sa ya tafi Makka na farko
0: to
2: ya je yayi aikin haji ya dawo ya zo ya soka a garin su kowa alhaji barka ya dawo
0: yana
2: jin daɗi yana ta daga hannu ana gaisawa da ƴan uwa da abokan arziki
0: ga hirami
2: shekara ta ƙara dawowa bafulata ne ya ƙara komawa fa Makka
0: to
2: ya je ya sake yin aikin
0: haji
2: ya dawo ana ta cewa alhaji barka da dawowa shi dai da wani abu a ransa ya ji dai Alhajin ake kiran shi.
0: Amma fa
2: yawa yana da wani abun sa a ransa da yake damun sa. Ba fulata ne sai ƙara biyan kuɗin makaita ya je aikin hajji na uku kenan
0: kan. Ya daji mutane ko ta kila za su zama.
2: Da ya dawo sai ya ji ana Alhaji barka da dawowa Alhaji barka da dawowa. Ya ce a a yanzu kan sai dai Annabi
0: ki kawo. To saboda Allah da Annabi wato a sai da ma tuntunin Alhaji da ake ga daurewa yi.
1: Daurewa yake.
0: Daurewa yi.
1: Amma shi yana so ya kai wani matsayi ne dan ace masa Alhaji na ga
2: bukatun shi na farko.
0: Ke ci Alhaji ne biyu Alhaji ne ku ci Alhaji ne ah ya wuce ne duka matakin sa kai na Annabi
1: tabba kuma na gamba kenan
0: kai wallahi wallahi mun da mun da mun da ayo to kasa Allah abubuwan su ne fadi ra
1: ai yanda fulani suke da abubuwan su da yawa ka san yanzu da ya ci kamar yanda nake gaya maka
0: an waye
1: ba kaman da ba
0: an waye
1: kware to haka ina gaya maka idan ka shiga cikin haka din nan ba a kama suna kuma ba a nuna waje amma ta haka din nan in ka shiga wajen abba ai ina gaya maka
0: to haka da cancan da tanan ai shedan ma bai san su
1: ba to ai amma dai ta haka din nan
0: aka to bi liman na san ba
2: sabon ba abinda ba ke sai furta shi ba
1: yawa saboda tsarowa nan tsarowa kore da gaske to su ka san su kullun mutane a kodi yaushe ana tafiya ne ana wayewa amma har yanzu akwai wanda suke cikin lungu sosai wanda yau in aka ce maka ba fulata ne ya aikata wani abu sai kaga kaman a'a kage aka masa ko sharri aka masa ko kuma an fada ne dan nishadi alhalin abun kuma fa haka bane yanda aka gaya maka din nan haka ne yana faruwa kuma har gobe da safe suna nan da irin wannan gidadan cin nasu amma alhamdulillah yanzu har suna wayewa har suna sa ƴaƴan su a makaranta yanzu wani bablatin ma yayin su suka maka turanci ba za ka ce su fulani bane
0: ai ina mai tabbatar maka da cewa ai kabilu uku in suka ji turanci to ka kiyaye su
1: kware da gaske
0: kaga ba fulata ne
1: amma
0: da bahaushe
1: banda bageriya cikin
0: kaga ba barbare kaga ba fulata ne kaga ba haushe in suka ji turanci ya zauna kansu ai ka kiyaye su ai
1: haka ne
0: aka kiyaye su
1: haka ne
0: eh ai yanzu nan za su binne
1: ka kware da gaske
0: kware
1: da
0: gaske wai haba ai babu kaman amma kuma rigimemme
1: eh
0: babu kaman ba sai
1: haka ko
0: ai turancin bai nuna ba amma ba kowace kalma ɗaya sai ya jefa maka turanci ai da wannan bane
2: Allah
0: ka dai ba ga garin rigima ai sai Allah Yohana mun gabciyo Joshua mun gabciyo Ishaya mun gabciyo kai Allah gaske I was cry masu sauraro saboda karatuwar lokaci anan za mu dasa aya a cikin hirin namu ne ba faudan labaran namu ya kare ba amma a mako na gaba wanda suka alfaru suna da buhu-buhun nan za mu tatse su anan sai sun zazzage mana bakin buhun nan na san dai ba karewa za mu zai yi ba saboda haka da nan za mu yi ban kwana da dukkan masu sauraro da fatar an nishadantu da irin labaran da aka saurara da kuma abin da tattaunawa ta biyo baya a cikin shirin don haka a yanzu kam a madadin malaman da kusa yana gabatarwa akwai
2: Amina Umar
1: Sawul Sulaiman Bini
0: sai kuma ni Muhammad Ali Rajai da na jagoranta nake cewa a biyo mu mako na gaba
3: madala an saurari shirin ba mu sha daga nan gidan rediyon Bauchi biyar City FM hakan mita 94.6 sai idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 10 saura kwata na dare za a je mu dauki da maimaicin wannan shiri
4: idan muka duba dimbin ayyukan rahi kasa da gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya shimfida a kowane lungu da sako na jihar zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko gwamnatin ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM. Kulura da kyau, jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo. Saboda haka, ofishin babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'umar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo. Mu bi wanda ya san hanya don aikin alheri. Ya dore rogo abincin kowa. Wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidado, babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa.

0: والملائكة باسلوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الحمد لله مغودي والله Allah ya dawo da mu, za mu ci gaba da karatu a wannan gida a cikin wannan lokaci mai albarka. Kamar yadda na faɗa shekaran jiya, idan muka fara karatu biyar saura kwata, to mu tashi ƙarfe 6:15, minti 10:15 sai zamo na yin tambayoyi ne, tambaya da amsa. To ko da yake wani lokaci karatun sai an ɗauko shi, sai lokaci ya ja, to sai zama da tambayoyin muka ce a rubuta, in an rubuta sai a karanta. To kuma tun jiya alhamdulillah an fara samun lokaci na amsa tambayoyi, to kuma aka amsa guda 2, saura guda 3 muka ce sai yau insha Allahu. In ba ku manta ba, jiya tambayan da aka yi shi ne nafila bayan la'asar a Makka, har nake cewa amsa shi ne malamai sun yi kusan ittifaki a harami, ɗakin Allah, ɗakin Kaaba, masallacin nan na harami 24 hours, koyaushe lokacin yin nafila ne, saboda babu lokacin da zai zama ba a ɗawafi. To tunda ko koyaushe ana ɗawafi, to ya inganta ana iya yin nafila a kowane lokaci cikin awa 24, tare da akwai lokutan da shari'a ba ce da mutum ya yi nafila ba, kaman bayan la'asar, kaman bayan sallan asuba, inda ba wasu suke cewa za a iya yin tahiyatul masjidi, ko kuma mutumin da bai samu rakatai alfajiri ba, to zai iya biya bayan asuba, duk da akwai sabani. Sai tambayar da aka yi, wani rubuta aka yi, wani lokaci ne ake addu'a, mai azumi yake addu'a? Wato idan mutum ya ɗauki azumi, addu'an nan da ake yi ga mai azumi, shin kafin ya sha ruwa ne zai yi addu'an ko bayan shan ruwa? Domin galiban mutane da yawa suna yin addu'an ne gab da shan ruwa. Ina ga ko umra mutum ya je zai ga a cikin masallacin harami ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gab da shan ruwa 'yan mintoci 10-15 za ka ga ana ta dagewa, ana ta ɗaga addu'a kafin shan ruwa, ana ta addu'a. To haƙiƙanin lamari kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda hadisi ya nuna, ana yin addu'a ne, mai azumi yakan yi addu'a ne lokacin buɗe baki, bayan ya buɗe baki, bayan an buɗe baki ne ake addu'a, ba kafin buɗe baki ba. Bayan mutum ya buɗe baki sai ya ce zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah. Idan mutum ya buɗe baki sai ya karanta, ya ce cewa zahaba dhama'u, ma'ana kishi ya tafi, wa batallatil uruqu, jijiyoyi sun jika, ma'ana jijiyoyi da makogoro ya bushe. To kishi ya tafi, jijiyoyi na wuya na makogoro sun samu danshi, sun jika, wa thabatal ajru insha Allah, kuma ladan azumi ya tabbata in Allah ya ga dama. To dan haka ashe ana yin addu'an ne bayan shan ruwa. Sannan mutum ya yi addu'a na hasana a duniya da hasana a lahira. Kuma ana son mutum ya bude baki da wani abu danye-danye saboda ya kwaikwayi sayyidina Rasulullah, kaman dabino wanda yake ba bushashe kangararau ba. Ka buɗe baki da dabino wanda yake ɗanye-ɗanye, rabinsa ɗanye-rabi nunanne. In ba ka samu ba, ka samu ruwa, ka buɗe baki ka sha ruwa. To haka ake so. Sai tambaya na biyu suke, ya ne ana iya yin sallah da takalmi? sallah da takalmi sunna ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah da takalmi sahabbansa sukan bi shi, yana limanci su ma da takalma a kafan su su yi sallah. Illa iya kai zamo takalmin tsaftacecce
2: mutane
1: ne babu kazanta a kasarsa. Mun taba karanta wani zance, wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam game da tsarkin Nana Aisha, cewa ita mata ce tsarkakkiya, mata ce na gari. Wata rana Annabi yana sallah, sai mala'ika ya gaya masa ya tube takalmi, domin kasan takalmin akwai najasa. Sai ya tube takalmin, su ma sahabbai suka tube. Da ya sallama sai ga takalma a gefe na sahabbai, sai ce, ya naga kun tube takalmin ku, na san da kuma takalma aka ta da sallah. Suka ce, ai mun ga ka tube ne. Sai muka ce, mu ma bari mu tube namu. To ashe kaga wannan yana nuni akan cewa manzo Allah yana sallah da takalmi, sahabbansa suna sallah da takalmi. Illa iyaka, yanzu irin masallatan da muke da shi nan ba za ka shigo wanda da takalmi kai sallah ba. Da haka sallah da takalmi daurowa take yi, kamawa take yi, wala Allah wajen tafiya ne. Sannan aka ta da sallah inda za a yi sallan ba shimfiɗi, ko ko wajen akwai duwatsu masu tsini, ko wajen akwai ƙayoyi. To takalminka tsaftacecce ne, sai ka yi sallah tare da takalminka. Gaskiya ma sunna ne, don haka ana iya yin sallah da takalmi. Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaya wa sahabbai cewa, ku saba wa Yahudawa, ku dinga sallah da takalman ku, domin su Yahudawa ba sa yin ibada da takalmi, ba sa sallar su da suke yi na ibada su da takalmi. Illa iyaka, ya zama in takalmin ya zama in na fata ne, to lallai jemimmin fata ne, wato da bel na fata da takalmi na fata dole su zamo jemammu. Domin a shari'ar musulunci, idan aka je mai fata, ko da dabban da aka cire fatan na ta mushe, ta mutu mushe ne, idan aka cire fatan aka je mai, za ka iya amfani da shi kai bel, kai sallah da shi. In kuma ta kama ma takalmin na fatan ne, kai sallah da takalmin. Ko da dabban da aka yi wannan takalmi da fatarta, ko bil da fatarta, ko mutuwa ta yi mushe, inda an jeme, abinda ke tsarkake fata shine jemewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya, ya ci karo da wasu sahabbai, dabbar su ta mutu, tinkiya ne ta mutu, za su je siyar. Sai Annabi ya ce, to yanzu ba za ku yi ku amfana da wani abu nata da yake da amfani ko da bayan ta mutu ba? Suka tambaya, me kenan ya Rasulullah? Manzo Allah ya ce, ku fede, ku cire fatan, ku je mai, ku yi amfani da shi, wannan daidai ne. Don haka ko da bel ne, in na fata ne, ya zamo dai an je. Malaman furu'a suna wata magana, suke cewa dabbar ta zamo dabba ce da an halatta a ci namanta, to ita wannan dabba ita ce wanda aka yadda ai sallah da takalmin da aka yi da fatarta, ko bil da aka yi da fatarta. Dun da wasu malamai suna da sabani, wasu suna da

bayyana samu karin ilimi hadin kai da kuma daidaito a tsakanin dukkanin al'umma wadanda suka fito daga gurare daban-daban. Sarkin masarautar Zar, His Majesty Marcus Kokoyake, ya ja hankalin makiyaya da manoma ƙarƙashin masarautar hakimin Fusji, Mr. Simon Kepas Adams, da su zauna lafiya da kuma bin doka don doka da oda yayin saukowar ruwan sama da ake samu a halin yanzu. Basarakin ya ce ya kafa wani ƙaƙƙarfan kwamiti na masarauta da don wayar da kan talakawansa kan buƙatar zaman lafiya da fahimtar juna. Ya bayyana hakan a lokacin da ya gargaɗi makiyaya da kuma manoma da kuma shugabannin addini a fadarsa da ke garin Tafaɓalewa. Basarakin ya ƙara da cewa ba zai yadda da duk wani irin mutumin da zai kawo tayar da hankali ba. Yana mai gargaɗin manoma da su guji zama a gonakin su har zuwa dare, sannan su kuma makiyaya su guji kiwon lokacin dare. Ya kira ga iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu don su zamto masu amfani a cikin al'umma. Da yake maida jawabi shugaban kungiyar Meti Allah Kautal Hore na ƙaramar hukumar Tafaɓalewa, Alhaji Aliyu Alhassan Aliyu, wadda ya yi magana a madadin makiyaya, ya nuna farin cikinsa ga gunzar ɗin dangane da tara taron da aka yi a kan lokaci, sannan ya yi kira da a ɗore da hakan. Shi ma a nasa jawabin Reverend Daniel Lu'ai Lumi, shugaban majalisar kokin RCC PCC Tafaɓalewa, wadda ya yi magana a madadin shugabannin addini, ya gode wa gunzar ɗin dangane da farkawa da wuri tun farko. Taron ya samu halartan shugabannin addini, shugabannin matasa, da kuma dagatai daga Zango, Zol, Yamgan da kuma Gital. Mai girma Sarkin Darajar Alhaji Ibrahim Babayo Bababa ya yi kiran ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumar Subeb, hukumar ilimi na ƙananan hukumomi, da kuma jagororin ilimi domin rage adadin yaran da ba sa zuwa makaranta don tabbatar da cewa sun sauke nauyin da yake kansu. Sarkin ya yi kiran ne a lokacin da jami'ar hukumar samar da ilimi bai ɗaya ta jiha haɗa da wakilan daga hukumar UNICEF suka kai masa ziyarar neman goyon baya da a fadarsa, inda ya kuma yi shawarce gwamnati da ta ƙarfafa tsarin sanya ido da ƙididdige malaman makarantu domin tabbatar da cewa suna zuwa aiki yadda ya dace. Alhaji Babayo Bababa ya danganta taɓarɓarewar ilimi da halin ko unkula da wasu iyaye ke nunawa akan harkar ilimin 'ya'yansu. Tun farko cikin jawabinsa, shugaban hukumar Subeb, Alhaji Abubakar Isa Baba, ya ce dalilin aikinsa yana yin lura ga walwala ga tsafta. Kai ziyarar shi ne domin neman goyon bayan sarangaren sanya yara a cikin makarantu kamar yadda ya dace. Radiyon BRC ne ta tsaye. Samartaka wani lokaci ne mai mata nagari masu neman abun kanmu. Wannan labaran suna zuwa ne daga nan BRC 2 FM da ke inda hudu da ɗigo shida uwa ce nan Bauchi. Shugaban hukumar kunna ta ƙaramar hukumar Bogoro sun godewa salon jagoranci na shugaban ƙaramar hukumar Honorable Yakubu Lawisumi dangane da ƙoƙarinsa na inganta jin daɗin mutane. Shugabar ƙungiyar Amira Aishatu Hassan ta furta hakan lokacin da membobin kungiyar suka kai ziyarar godiya wa shugaban ƙaramar hukumar a ofishinsa. Ta bayyana farin cikinta dangane da ƙoƙarinsa na goyon
Goyawa kungiyar baya tana mai fadin cewa tallafin yana matukar yin tasiri cikin aikace-aikacen da suke gudanarwa. Amira Husaini ta kuma yabawa shugaban dangane da jajircewansa, sannan jagoransa ne na kawo abubuwan ci gaba daban-daban a yankin. Jagororin kuma sun baiwa shugaban tabbacin cewa kungiyar za ta ci gaba da mara baya da haɗin kai, sannan sai ta yi alkawarin yin aiki da don inganta zaman lafiya, haɗin kai a tsakanin al'umma don kawo ci gaban ƙaramar hukumar Bogoro. Anata jawabin jami'ar bunƙasa harkokin mata ta ƙaramar hukumar Bogoro, Mrs. Mbam da

Malama Jummai Aminu wacce take da zama unguwar Kandahar kusa da sabbin shaguna tana cikin rakuyarta wadda ta bata a ranar Asabar 29 ga watan Mayu na shekarar 2026 yayin da har yanzu babu labarin ta. Akuyar mai launin ja ce sannan tana da wadataccen nonuwa sakamakon shayarwa da take yi kuma ba ta yawan kuka a koda yaushe. Saboda haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan akuya sai ya sanar da Malam Aliyu Mahauci wanda yake kusa da sabbin shaguna da ke unguwar Kandahar ko kuma kira lambar waya kamar haka 0805742288 ko 0913686269 ko a kawo ta nan gidan rediyon BRC ofishin talace talace. Allah ya sa a dace. Amin. Sunana Amina Barde da nake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kuma da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin mu muku tanadin shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci.

0: ko wani dabba ta shari'a gaskiya don ya ba wa kacire ma wadda bo duniyar dun gaba ɗaya ta yi hairu ma da sai to jundi ta so ba dabba wata ai ba dure ne ta yi a so dumo ko shota duwa na to so dumo sai ga ba ta won shi da sai da so dumo na ne na ma jun ta goyin ga shi ne da dudi don ma tabbas don ma wadda dabba ya ke shari'a tana sai mota ya so da dabba a lumu don ma shi da tare da bayo ba shi da sai da jonta ya ba shi da dudi ai don ma gidi ya da bai da shi to jonta ne yin tabbas dole shi da din ma da ne ban don ma sadi tana sai mota ya hisho da ko mota so didi ma ya shura ne wakati ya fere fere don ma in ga shi da dudi don ma gidi ko di da bai da shi sun ya da baji rututu a dola wani bayan yi ba kuma shawon wani amma jonsu ta mai
1: a karkashin BRC
0: igbo sai na jojo bayite tuni jonku hannu igbe walita bandira ne tunanin faɓe kamfan ba wata gaɗaɗa yayi
2: ta bimi ba a yi laya kamfan da kai kawo dama bimi joni beta lion dumo nyande kanjum fodi dun sadi ebe kimala anya wanda ma dun bo an fare mana goɗɗe din na fa asoji to na abe uno ta be idi dun nan dun bo
0: to banoni normal saboda to don mata da dan yamma ya wurdon ma ya so da laki magani a ran da be magani au kai di magani ai ta fa ndiyan ma wai baka majin jiyan ku be jarata baji din ma sai ta be shodi da ai don ma don walita don ma don ma foto da na majin da ba zaman ruwa da jiyo goddo ta soji da baji ko da mun dole don wada da safi ko soji fu sai windi da hauti da hauti da hauti sai ya fa wanda da sori ma wala riba riba ma can ne sai ni ko ta hisa ta ne tana an hisa ta dabba dabba ne a wala riba jonta ko da an rima ni maza don ko wani jonta ta yi alimai ne ko katanga ko nyamna tanga ko jarna tanga sai ya fari ba wala sai ni ko da yake wodi albarkan da don an yi wadi da ita addu'a kike
2: to an di pullo kaina ko ato goɗɗo ta ƴeewi ma ɗan yamma nayi ko bo paali duɗɗi ɗaade maako ko ɓey ɗuɗɗi ɗaade maako to ɗum na'i maa wiya ɗuɗɗi emo artini ɗi o weeɗi ɗi maako hanko tan amman to ɗum hiisayno ɗum ndaara woodi ɓiɓɓe woodi mawniraaɓe woodi miñiraaɓe woodi rewɓe kay woodi har e taaniraaɓe ma ɓuuɓe ngoodi gootel gootel gootel gootel noon ne ɗum hawtindira ɗum jillotiri sai ngi'a dabbaaji ɗin maaɗi ɗuuɗɗi to e yikki maɗa woɓɓe fa haa jonta ko ɗum hulata ɗum ittuki wato zakka ɗum ɗum dabbaaji e ɗum ɗon saldura woɓɓe ko bo a yikki eɓe ndokka
0: to ɗon kam gaskiya e dow haalaka kam bandiraaɓe fulɓe woɓɓe kam fa ɓe ɗon ɓe ittata zakka dabbaji ko waɗi boɓe to ɓe yii dabbaji ji ɓe itte zakka yiɓe ngi'a fa baɗi ustoto ayi ɗon bo diina bo ya ɗake holli neɗɗo fa dole to ittai zakka fa dole woodi ɗum matsala hander risku e ngi'a dabbaji e dilla amma e ngi'a fa woɓɓe kusan yimɓe tata ko nayo mari dabbaji ɗi nam ɗi ɗo goto mari ɗi andi bo to ni ɗum limiɗi kewtai zakka fa ɗum ittata zakka si ngi'a ɓe ai har ɗo wane woodi dabbaji kusan noy amma he ngi'a bo o ittata zakka amma to ko mbiɗa ane ma he ngi'a aa o woodi tati o woodi ɗi woodi nayi ndato to ɗum hawtiɗi si ngi'a ɗi kewti zakka amma naɗi ɗi ɗo goto andi bo wala zakka nder ɗon amma to ni neɗɗo goto ngi'a woɓɓe waɗi shabbi tati ma shabbi ne ngi'a kusan nayiji kusan umma nake temerre no ina yiya amma sai ya amma ko amma o itata zakka amma fa daga don sai ya lafi warci ba dan ja jodi amma ba wannan dole ma saboda me saboda ko wani itata zakka kata haku don general haki general don bo haki general ta itai bo general nan nan gane don to ni ko hari fu gaskiya ta dodi dabbaji di kyauti zakka in ga ita zakka to bali ni sunna ini to be godi tani ni hita ni fa no hita gotel ta amma je she dan bo yawa rawiya ne do ai ko irin do nyamdu ma ko be wata tata ma kan dabbaji ayo ba ta ita gotel ni aiti ba usi dabbaji ma to ba hani ni banda da fulbe idan rafu ta wala ilimin majusi nan da malamin gara tikitin mako
2: Allah ta
0: wallahi ji mako ko hani fe gara
2: kai kuma da kokanci wanda ta nyawo ko kuma na tadabbaji din ma
0: so sai ma don kan jarraba kan wala don ai wala ko Allah wadanta ne do kin ya nado ai tai gotin sai ya aure a rali sabo saboda ne saboda ai kai haka ai tai haki jemirawo ko be shede ma ko be hinga be be godi shede be ta tazaka amma sai ya bo na sani be fitina ji fere fere fere na sani be da inda da risk mabbi sai an warci ma jama'a ayi ma ba wala kodi bi saboda wodi bo saboda ne wala jamjira ya dake itti barkan da risk mu to dai ku hani fufulbe ta da risk mai to shede mai to na imari to be imari to bali mai iya
1: arzi ta sharri farko
0: mai iga itana din ita zakka din mazu jamirawo wadai barka da risk mu
2: ko yake janta dongo janta fuddi jipaki ego be fuddi ari ari ego bo be ke ba indi andamma ego bo be fuddi hebki da amane be buta au kyo be botam bu ke semodo to ko sawara ta dai menen gamo be fuddi wi ke ai nyam du buci du hikka bani wengano bo tun taskaram jali du ai nyam du du buta ke hikka gordo re mata
0: ci ai ko dun buta ke mata wala an gabe sai ci hoje mai jere do wala ni ai ko dun kai ko shaudu ka tane do sai do ta wala shi da motsi na sitan janjaba ai dun motsa dai hoje mai ta won gisa ni iga tifa ko gatta funde ma don tare mai ni wallahi ne do hiya wati jirudo don ta won ko nyama indir ba dai ma ai wutoto ake minun baba gelle min jonta dirgele fitudo bobbe ma ha fudi ma re mon jonta bobbe bo inji fudi bobbe bo don a bobbe bo don rema to ai jonta wo a ta ki sadi mi re mata din a ta je malaka ai anda jango general anti ko ko sai oto jango ta anti handi anda jango to dole min don ka shawari bandira be fulbe useni ba ta wonna ima ta yi are mata remu dul ko marta fu don jingoma sai ma fine to din sai
1: bi arsiri
0: ne dai ma ani a wodi ayata shuda bo ai tata shidi ma ja soda ko du ilu amma ni ma to anda fule ma ya ja soda hunde ilu mo ya dede da warti ro to andi fulo na ni ma ko dume fu mari ne muro to kusan gida nan ga girgar kisa to a ganyam du gai dun gai ko du sai ka bol mo she gauri ya binya binyara namu
2: ko bemal
0: ko bemal to amma jin da yin ya fulbe wa ya fulle ne usul ya ne ja ya jago ne dai ya wata duwo daga nan ma habe dun andi halaka andi ko na da fullo to wani ma fullo kan ba andi do ko do fulle ne
2: mu sai ne ko
0: sai ne ko goddo tai na fullo kan ito tai lu mu ya tai bi amma fata da ba mu ya ne ko bi tai ba ko sai ko be sho da na gara yau amma na ku kusin ma a waje mu
2: cincin ne ba anti wannan bai wai ayin goba sadi na tambira ta
0: tabbas goba sadi amma ni jogo haya ne ma tun da babban da alhamdulillah ba ta wannan ne kamma ai wai ku da bu ina ima ta ki awon goba ai an kai uro ma tabbas ta su ne to goba da bi da nadi da bali har giro ne ma goba giro ne don wada
2: danya ne ma
0: danya ne ba fu
2: ko duri do ne
0: to ai jon tedo hudi dum fu sai ya ta so dai ba goba zamani zamanu tatini sai ya so di kote sai ya kauta fu warda idan goba kumar da sai kauta mu kan aje sama ta Allah sai bi sai ya wanda mafu umaki
2: a tan da no yi da dabare ba ta
0: a so sai mun ai ce dola dabare jon ma ba wakati jon tama din mun mun dabare jon ta wi di ma a wata muka ko tas jungo ma dar dum ba jalo idan ji sama saboda jamu wadda a shuda lirki magani ranga da feshima sai mun kan goba ma shikenan ko sai dai na kai ko ki afani
2: ba zo da ka san
0: ko ni shi da shikenan ga wanda ga aloyi lo ina da dum ma inda a warce ruwa amma mun tabbatar da yika da ita zakka tinata ai ya zakka ni wallahi wala albarka handa ko ce na so
2: kanjo ne bano bandura da me dan ande wo di bango be wato e gobe daga do e paiki to se do yo do wato bano le di pambina anje jone jone gartin gartin to bo gar sata jone ma kam bo de mangal ma na gar wan bis so sai to irma bo de ko bita de sata
0: to kai do ma da dum ma de mi fe dara to an are mai mi mi re ma on tere ma ko nya muta ina be ya su da nyam da nyam da ta to ore wa an are mai mi nya muta ido sai to do ba ummoto ma de tabbice na wodi ko nyama ai ke share nyam dubu hanjo wanda ta fitina dubu kun ji ta fu yadda wala nyamdu wala bo ya ci fata ko nyama sai ya fa e wosha kaya godo ko e wonana godo lajin tabbajin nasi nungu useni bandara ka fube e do hala wonuki da suki gisenbe igadun nara ko hanifu hanayi ya ne remi da ngi samu kuma ke kayidun ne ya ya bulo ne
1: ga al'ummar mu
0: zazi dunaim ko balim wonani godo da doye ba jolwa ta ba ko mi fola ce din nyande nyande jango
2: inda
0: jango wala ce ni wa nan gare do bo singa ne fa wadi dan da na sani ko
2: yo ni ma bo ya jitata
0: jitata bo har jonto di mu Allah yi sai mu to wallahi fa dukite dukite bo dabbaji ma fu singa dabbaji a wala barka janani ma kullu nuru fa ya a wadi na ya wadi ba nai ma dani dani ne ko dimi dimi ne ba sako yi hijja ko sabo sha albarka a duce ke yin bai singa duka na yau ko tata singa da sai sai din ayu da nan fu yana da hakke da asara to gani fu ba e gobe ni da an ce bai jahi ni bai ja usini fillere bai jo to wala damuwa fillere wala fitina ji wala dume bai jo do mutube to ne yin to bai jaba dun to yo bai to mu bai to nyo banje bandira be ko dun karo to ni da wala aljamira wasi wata nake mu ago banda fullo kama hinya to amma jin tinya ene ene fulbe fenya dun to ni to ni
3: na bandira
0: banda susi mu
3: banana
0: wallahi sai ya
3: banda nyam tere ko
0: nyam tere ma ai fushe da ucho ya kullo bandira go wallahi sai ni ko mbe mu ko alai kuma to nasi mota mai kullo bandira wa hinya ko kullo ni singa wa hada hunde ko ana kai mu ana musulmi
2: wala da hola ne no
0: hola mu alu ka zaki minasi balanta mi yahi alkarere minasi ba gelle to
1: basiri ni
0: alu nasi mota ya wabe sai mi amabe e be nyama nyambu dir mota
2: ne bolle bo
0: kulbe kimi haba
2: bandira
0: bandira da yimbe da na manyo a alam ko yelo na ni ne gimi ba unde de grave ta e mu ni ebe ndari nyama binci goma do laure ebe ndari ya shallin bi assalamu alaikum bi tawtin bi tala usini ko matan ndayi bi shallu ndawo bi shallu yo ndo tingu ba usini ba banjere mun yi usini da to nje jode ma goddo dari an dari an mu ambo daga to yin gonda bi mito ba min ne dingir ma mani hanai ko jim do ma nai to don mo je men jetti don kan tabbata ben jetti kay ben jetti ya
2: dai han be ben dotti en ben godi wato men godi no mo youtube na po bano
0: bal
2: bano ben
0: de kulli ni bin jaba heda itti mi aji kada kulli ni
2: dan da ma ben jami
0: don kan ni ai ba ran
2: ben to ala o nan ga ben
0: to nan da ni ko ga halin jami a de kulli aji kada na fa ko do ina woni
2: godiya ga gete mamma diya itamme boku do usa kone semtungol tan alengol semtungol tan rejjolengol semtungol en donngol tantungol semtungol bo dun tan dar dina islama e wa ganna min gatti mama senta ala sura yake a ardungal me dengal wato sude radio wato kulbe media presenters on gade moftare nendere sappo e nay lewrundu konaddata bandirabe kulbe gam yike be ngari do yake adan dar artibe ardunga
4: alhamdulillah arani inda Idris Abubakar Tumbadi nan no bida en godi kawral do gal kawratan gim kolluki yimbe jaha Bauchi gal mobgal medangal kawtengal do yata fulbe media presenters gade tengal nyande sappande nan e lewru dunandu jeego hitaade de ujineje didi e duubi sappande didi e jeego duubi nogas e jeego don kawani to komi yata bandiraabe fulbe ni dum fudno maunde won don de hedaaki wadaki ha do to jaha Bauchi dum wonta aran de haadi komoy fu wara yana hitere mudum anda bo to dum hucci din yiki hande kullo to rotwa na o yarama wonde fellere to na o wa'i e goga ba o wartirtaake don to andana e hande tarari hande ko fullo huccindiri to na e hawtuki hore e fulbe media presenters dum bako iri ko be ngada gaitina ko e yimbe dum tabbitina na fullo mutunci mudum warta nonno dum andano denno to ngal datal kay mi yata bono woni to dum horani fullo joni wara anda be go haa dir tefato iri goddum fu fofani dum nan gaido jungo mudum hauta dum e hukuma kaadi dum wurti jabana dum en daako mudum ko mutunci mudum
2: tammi anan ben kan on ko ajude radio dum kan dar adum ngal na ko bodum dum
4: e non ka wani miram min ko wobe to suudi radio fere fere do to jaha Bauchi gada do ni asawejo salide ba ko lewru salide dum wadi dum mofgal leddi dum wadi dum national gaba go ar dum subi chama mo fulde presenters gondo adama mo dum yata
2: Umar
4: tanta adama hanko wanta chama do bo to jaha Bauchi wadi Alhaji Isa Sambo gala hanko wanta chama to Allah jabi yardake dum funi dum kuwobe suudi radio won don hambe bo andi yimbe hambe andi hukumaaji kaadiidi to fullo fu nyaamana en naako ko holla wonde ganyaadi be garabe tawmo be don fulbe don kuwobe to suudi radio e tokkana be lawol fu ko haata e warta to gana bo ko mi nodda ta bandiraabe fulbe useni be gara nyande sappo e nan e duulewru ndu gonan den e tabbitina e ko dum wiata dum

To kafin wannan kiɗa na sahawa dai an saurari filin mu na darasin addini daga nan gidan rediyon Bauchi. Karfe 7 saura minti 28 a maimakon shirin mu na daga ofishin gidan gwamna ga Binta Zabiya ta Goje.

0: na da ciro kutu jiduka
1: range
0: dayan bawo
1: ku
0: kara sa dewe masna u dewo awara ku wallahi fans nan muna a shin zagada aje ku
1: na tun da yarin
0: akai
1: jan maro kiji fangina tusuro na kuma da yana da
0: akai
1: amma kwaiyaye a wurin na kuma ya kore kinarin
0: akai
1: kuma ngoshi katakwaru mar
0: akai
1: katakwaru mar
0: akai
1: diu a bandin gimaru
0: kuma
1: gozu guru suru baba na mu ko ya ngo katakwaru wa fanyin a wuturo kare zu warata ya sana da suru a da jama'a sunna Allah sallam ne cinyen da sai kafun da kuma da Allah da sai da kuran ma bari ma wan an da kirin su.

Shirin Press Crumb da kenan aka saurara daga nan BRC to FM Bauchi. Idan an kasance tare da mu ranar Juma'a mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Da fatan an ji dadin kasancewa tare da BRC to FM Bauchi. Shiryawa. Za mu ci gaba da shakatawa daga yanzu har zuwa karfe 8 yayin da za mu canza kalan shirye-shiryen mu zuwa wato zango mu na dare mahutar bawa.

shi balla ne idan na taso idan na bar birnin Jos idan na sauka a toro rinjin gainina gaishe ka na bardana gaishe ka idan ka sau

0: yanzu ke kokarin sauke wannan nauyi. Ya sanya hukumar gudanarwar kafafen yada labarai mallakar jiha yanke shawarar tattaki ta kanas don jinjina ga shugabannin. A jawabinsa kuma yayin da ya jagoranci shugabannin gudanarwar hukumar, shugaban hukumar gudanarwar Alhaji Muhammad Inuwa Bello ya jinjina ga ma'aikatan wannan hukuma ne, inda ya ce ya zama dole duba da yadda a kullum ma'aikata ke fama da matsalolin takardu kuma suke warwarewa ba tare da wata matsala ba.
1: Aikin jarida ko lokacin da shiga ina ɗaya daga cikin fari bayi ana gudun aikin jaridan arewa ba mu san aikin jarida. Yanzu gidan jaridan suke Lagos kawai, sun fi duka gidan jaridan suke arewa na Lagos kawai, Lagos state kawai. To kaga yaran wani sa'in karatun ma ba za su je su yi ba, ballantana kun zo su ga aiki. To irin wannan wani sa'in dole za ku ga irin shi da uwa ce mama abu normal ce din namu. In dai dokan ba za ta iya ta bari ba ta sai mai yankarin yaran namu, dan ba haka ba wata ran sai a rasa ma'aikatan gaskiya. Kuma ga mu yaba wa information officer naku don gaskiya shi ma timely yana sake mana information da anyi abu ne abu. To ni ina ɗaya daga cikin wanda zai yi haka irin agama lizard ya Hausa mai faɗo ya ce ma ba yaba ban ni ya san nayi kokari because he passed through me, he was my officer for about 15 years. To ai kagan ga irin wayannan suna dan kokarin, I feel encouraged. Yawa to ranke dade ba tare da bata lokaci ba babban makaso din zuwa mu kenan. Kuma saboda civil service na Bauchi state ta kare ci gaba, muna daɗa jaddada muna daɗa yankarjin ɗinku abinda kuke yin karku yi relenting your effort. Na san an ce area organization is as good as the people at the top, ba don kuɗin ya good ba wallahi ba za a samu wannan ayyukan ba. Na biyu shi kansa his excellency yana tallafawa, yawwa yana kokari don ba don haka bai yi encouraging ɗinku ba za ku yi ba. We want well tell you cewa mu ma a media muna samun similar support don yanzu haka an sayi sabbin equipment na Bauchi radio and television. They are on it now. Kwanan nan za mu yi reviving the medium web ɗin mu har an gyara studio transmission and abin nan both Bauchi radio and BATV. Yanzu haka BATV ma is already on satellite. It's already on satellite. Duka initiative ɗin sa ne, muna working hand in hand with the Ministry of Information. Mu kuma inda za mu saka masa kenan kawai duk abin da inda ake abin kirki mu fito da shi mu nuna gashi ana yi kamar irin na mun fara ne insha Allah za ku yi ta ganin abin nan. So mun gode da kuka ba mu wannan dama, muka ziyarce ku insha Allah from time to time za mu dinga consulting in ma da wani abu wanda kuke nini publicity. To ga MDs ina na zo da su sai ku kira su kawai kai sai insha Allah wannan aikin jama'a kuke mu ma na jama'a ne insha Allah za a yi.
2: Shugaban hukumar gudanarwar kafafen yada labarai mallakar jiha Alhaji Inuwa Muhammad Bello da yake zantawa da wakilanmu bayan kammala ziyarar shugabar hukumar daukar ma'aikata ta jiha wato CAC a takaice Dr. Ibrahim Alhaji Muhammad ya yaba ne bisa ziyarar, inda ya ce hakan zai kara musu kwarin gwiwa.
3: Wani ma'aikaci daban ya zo ya same ka har gida ya ce maka gashi gashi abin da ya kawo shi ya zo ya gaya maka cewa ya ga yanayin aikin da kake zata da aiki kuma yana appreciating yana godiya. Wannan ba al'amari so da ka gaskiya wani ɗan uwa na ba abin da ce masa sai godiya. Allah saka da alheri.
4: Akwai wani batu da aka dauko musamman bangaren da ya shafi kafafen yada labarai inda gefen kudancin kasar nan suka yi nisa ma yankin arewa cin kasar na matsayin ku na waɗanda kuke tabbatar da samun ingantattun ma'aikata ya ka kalli wannan al'amari?
3: Alhamdulillah ala kulli halin wannan gaskiya wannan an sha magana na various abin media various places abin da ke ba shine mu nan arewa tun farkon farko dama maganan aikin jarida ba ma shiga ciki ba mu dauke shi da wani muhimmanci ba. Shi yasa abin da yake faruwa yanzu sai kaga cewa ko in ka duba makaban jarida arewa nawa ne yanzu jarida arewa banda Daily Trust sai wane ne shi ne ma kawai Daily Trust ne. To shi yasa ma kafafen gwamnati da ma'aikatan gwamnati sauran suka cewa lallallalle inda su yi jarida ma a sayi Daily Trust saboda me saboda daɗa ƙarfafa su ƙara kafa su fi haka kafin kuma in gun Allah yadda kuma wani sa ma wani su sake tasowa. A ku ƙana su wannan da ba amma gaskiya ƙanana ne ba su da wani impact a ƙasa. gaba daya in je ka son ka zama wani kamar kan impact she ka samu coverage ka je duk zagaye kasa gaba dayan ta duk ko ina na samu jaridan ka she zaka make wani impact amma muddin aka ce jaridan ka bai zuwa wani bangare na wannan kasa gaskiya baka bai yi ba ba za ka samu wani recognition ba dole sai tabbatacewa kowane bangare na wannan kasa kana rich kana isa wajen amma kuma unfortunately da ka samu yawancin jaridan mu ba sa haka ba yanzu kamar banda daily trust da very few wannan da da ada abin nan Hausa bashi na da wani abin da daka samu a kasar nan ba su da yawa wannan ba wani abu ne startup tun farko da ba ba da muhimmanci wannan bangaren na rayuwa ba amma yanzu alhamdulillah mutane ana ganewa suna realizing cewa ga abin da ke faruwa saboda haka dole a dauki mataki ai wannan ba kai alhamdulillah kuma gwamnati ta ce ma suna realizing hakan ne kuma suna ba da goyon baya da kafafin yada labarai kuma dan taimaka ana agazawa ana ingizawa saboda samu su ma su dan wani mikin impact
4: to a daidai wannan gaba me kiranka ko sako musamman ga ma'aikatu da kuma sauran ma'aikatan
3: to alhamdulillah kirana ga ma'aikata shine su yi hakuri wannan mu da duwani abu da kama ana insha Allah da mu daidai abin da ya kamata dai je gurgudu ba maganan wani a cewa an tara kayan mutane a office ana jirawa sai gurgudu ma'aikata na ba su hakuri cewa wani sa'in fa kasu ga kaman wani abu ya zama delay akwai fa haƙƙin MDS misali zan baka wani MDA suka kawo kisa na promotion anan muka kira su dama kafin zo sai mun yi an zauna a yin tax force an yi tax force sai a je tutun an kuni gyara ma sai a je a gyara aka zo aka yi tax force aka ba su gyara su zai su gyara su dawo da shi sati nawa mallam wata nawa wala basu gyara ba to irin wannan sai a ce commission ne sai a ce wannan commission ta yadda lay information na mutane ba haka bane MDS ma suna da role to play babban role ma'ana suna da su ma haƙƙi idan aka zauna aka yi tax force da staff namu za a ba da gyara ma MDS sai su zo su zauna aka yi ba su gyara ba saboda ga Allah a gyara saboda abubuwa su tafi da ya kamata kar mu ga zauna kan haƙƙin jama'a ba daidai bane
0: shugaban hukumar daukar ma'aikata ta jiha Dr. Ibrahim Alhaji Muhammad yayin da hukumar gudanarwar kafafen yaɗa labarai mallakar jiha ta kai masa ziyara ofishinsa mafarin kowane ma'aikaci dai da ya taka wani matsayi a aikin gwamnati ko na kamfani shine aji don kuwa a can ake bidar ilimi tare da samun takardar shaidar karatu wacce ita ke ba da dama ga mutum ya samu aikin rayuwa ce dai ake yin ta irin ta cuɗe ni in cuɗe ka a zaman makaranta kuma ita ke girma har zuwa tsufa a tsakanin ɗaliban daga lokaci zuwa lokaci kuma ɗaliban da suka yi karatu a makaranta ɗaya kan yi taron sada zumunta don ganin fuskar juna har ma da kokarin lalubo hanyoyin taimakawa waɗanda hannunsu bai cutar baya da kuma makarantar da suka yi karatun wannan kuwa a wannan lokaci shi kungiyar tsaffin ɗaliban makarantar gwamnati ta je kaka dawo ta kofar idi ajin 2015 suka yi kamar yadda za a je cikin wannan rahoto tare da Zara'u Adam Umar
2: babban abin da ke hada kan al'umma a kowane lokaci kuma su kasance masu zumunci ba kamar cibiyoyin ilimi inda nan ne kowa ke farawa sannan a wajen babu wani fifiko sai dai kawai na fahimtar karatu wanda shi kuma kan zame kamar wani jigo ne don ƙara ƙarfafa zumunci a tsakani irin wannan tarayya ta makaranta kan girma har zuwa tsufa kuma wani mataki ne da ke ƙara hakan shine na taron tsaffin ɗaliban kan yi duk shekara don ganin fuskokin juna da kuma sada zumunta wannan kuwa shi ya faru ga tsaffin ɗaliban makarantar gwamnati ta je kaka dawo da ke kofar idi inda ajin shekara ta 2015 suka yi taron sada zumuntar kamar yadda suka saba a wannan laraba taron da ya gudana ne a kabarin prime minister sa Abubakar Tafa Balewa kuma an gudanar da jawabai masu jan hankali inda a nasa bangaren shugaban makarantar na yanzu comrade Halliru Adamu Suleiman ya yaba wa rukunin ɗaliban na wannan shekarar yana mai fatar wannan zumunci ya daure har zuwa kan ƴaƴa
5: matsayina na principal din ita wannan makaranta ta mai albarka da kuma wannan set na ɗalibai da suke yin wannan taro karanta tana matukar alfahari da su amma za ta ci gaba da kasancewa da alfahari da irin wannan hoɓɓasa da ɗalibai na makarantar suke yi
2: Shugaban rukunin ajin shekara ta 2015 din Naziru Abubakar ya ce taron kan zo ne lokaci zuwa lokaci. Mababban abin da suka sanya a gaba yanzu shine yadda za su bada gudumawar su don daukaka makarantar da ta zame musu jigon da suke kai a yanzu.
6: Tuna da irin rayuwar da muka yi a baya sannan kuma mu samu ƙara dinki zumunci tsakanin mu. Gaskiyar lamari akwai ajandari da mun ji wa mana daukar su. So amma ba mu taba fesin wani tsalo ma kamar zan iya ce miki wanda muka damu da su akan muka kawo su masu ne gaba gaba a cikin wa'inda dandarin ba kamar yadda muka kai yadda makarantarmu ta koma ta koma wani dai sai dai kawai ka ce na rayuwa.
2: Daga bisani ne kuma wasu daga cikin ɗalibai karamin ƙarfi ban suka bayyana fatarsu kan wannan tafiya da suka ɗauko.
7: Sunana Rashida Sulaiman. A gaskiya na yi farin ciki wannan taron da muka yi na GDSS Offer ED Class of 2015. So ba abin da zan iya cewa ban san yadda zan yi in kusalta irin farin cikin da na tsinci kaina a ciki ba. Saboda mun haɗu mun ga wanda muka jima ba mu gansu ba mun yi zumunci an yi raha an yi nishaɗi.
8: Sunana Marsiya Usman. Farko dai ina matukar farin ciki yau dai na ga mutanen da bi shekaru dai ba mu haɗu ba amma yau da na gansu gaskiya na yi matukar farin ciki. Allah Ubangiji kuma ya sake tara kanmu mutum ma haka wani shekangiji kuma ya ba mu ladan zumunci.
2: Zaharau Adam Umar, BRC Bauchi.
9: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
2: Madalla, noma tushen arziki. In ji masu hikimar zance, duk al'ummar da ta riki na duken, to la shakka al'amaranta kan zo cikin sauki. Sai dai fa a yadda al'amura suke faruwa a yanzu, wannan bangare na fuskantar wani kalubale na tsananin tsadar kayan amfanin gona kama daga iri, taki, zuwa maganin feshi. Lamarin kuma ya janyo wasu da dama haƙura da noman yayin da wasu ke ciki suna masu fatar dacewa da duk abin da ya samu. Kan batun tsadar takin dai da shi ne jigo ga duk wani manomi. Sai ƙungiyar mata manoma kuma 'yan kasuwa a Najeriya, wato Women in Agricultural Business, ta yi hubbasa na neman takin cikin rahusa daga fadar shugaban ƙasa don raba wa mambobinta musamman a wannan lokaci na kusantowar damina. Cikin jawabinsa a yayin taron ƙaddamar da shirin, kwamishinan aikin gona a jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gital ya bawa ya yi wa ƙungiyar da irin wannan namijin ƙoƙari.
10: Abin farin ciki ne ƙwarai da gaske ku samu 'yan uwanku mata da suka jajirce wajen ganin cewa duk abin da za a yi wa mata a Najeriya an shiga ciki a jihar Bauchi. To kamar a kullum shi gwamnanmu yana opposition party amma opposition bai taɓa declaring na vision ɗinsa ba, wato bai rufe masa ido da kullum yana so a haɗa kai a haɗa hannu da gwamnatin tarayya a kawo ci gaba a jihar Bauchi ba. Ya yi murna ƙwarai da gaske na cewa wannan abin sanar gamman ne za ta yi amma waɗannan guda biyu ko kuma fiye da biyu amma dai biyu sun fito fili muka sun yi ƙoƙasa sun yi ƙoƙari sun tabbatar da cewa an yi da jihar Bauchi. To ku ma da kuka yi rijista kuka yadda aka yi da ku muna alfahari da ku. Saboda me? Saboda in an yi yau ba a yi da ku ba, gobe ba a yi da ku ba, jibi ko sun je ba za a yi da Bauchi ba. To wannan haɗin kai da kuka bayar na a yi da jihar Bauchi gaskiya mun ji daɗi. Da ba don mata ne za su fi yawa a wannan hidima ba da na ja kunne, amma saboda daidaikun da suke ciki zan yi magana. Sau da yawa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya za su kawo kayan noma ko a bayar kyauta ko a rage kudinsa maimakon ka je ka sa a gona don ka fahimci riban abin sosai sai ka ga ka je ka ta haɗa naira ɗaya ko 500 ka ƙara a kai ka sayar. Wanda in ya je saya kuma abin da zai riban ya sai Allah. Mu muna ganin da a ce ka zo ka karbi kayan nan ka sayarwa ɗan kasuwa ɗan baranda gwamnatin nemi ƙawarki kai ko ba ku a ƙawance ma ka nemi wadda ka san tana noma za ta je ta yi amfani da wannan taki a gonanta wanda wadda aka sayar mata bai kai abin da za ta sa gonanta duka ba. To mun fi son ya zama na wannan taki dai ya kare a hannun manoma ba je a sayarwa wanda zai je ya sa riba tukunne ya sayo manomi ba wannan mai ji shi da kyau kuma mai amfani da shi.
0: Commissioner aikin gona a jiha Dr. Iliyasu Aliyu Gital. Malam Yawo Muhammad ne shugaban hukumar bunkasa aikin gona ta jiha. A jawabinsa kuma ya jaddada muhimmancin da mata suke da shi ne a harkar noma.
11: Muna godiya wa wannan kungiya din da ta je ta yi fafutukar taki daga sama ta kawo wa mata a nan jihar Bauchi. Wannan abin alfahari ne. Muna godiya wa ita shugaba ta wannan kungiya a jihar Bauchi da kuma ita malama Na'ila wanda ta yi sama ta yi ƙasa ta samu wannan takin. A nan hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi muna ba da muhimmanci sosai wa mata manoma. Don haka ne ma muna da ƙungiyoyin mata wanda muka ba su ofis na dindindin a nan. Akwai Shofan, akwai Wofan da kuma ita wanda kwamishina ya ce mana mu samar da ofis Niwab, wato wannan ƙungiya da za ta raba taki a nan wa manoman mata a nan jihar Bauchi. Muna ƙara godiya kuma muna nuna farin cikin mu da wannan al'amari na samu taki wa mutane manoma na jihar Bauchi mata.
2: Shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha Malam Ya'u Muhammad. Hajiya Na'ilatu Muhammad Inuwa ita ce ta wakilci shugaban kungiyar ta ƙasa wato Ladi Grace Titi wacce ta bayyana yadda wannan taki ya samo asali.
12: Shi wannan taki an same shi ne a farashi mai sauki wanda za a kawo wa manoma su siya don su samu sauki wurin noman su na bana. Insha Allah muna sa ran cewa hakan zai kawo mana sauki wurin kayan abinci ma ya zama da sauki. Wannan kungiya ta samu cin nasarar samun wannan dama ta shiga cikin waɗanda za a ba ma wannan taki kuma muna fatan duk wanda ya karɓi wannan taki ya samu ya siye shi ciki akan a wannan farashi ya zamo zai amfani da shi a yanda ya dace. Ku a matsayinku na shugabannin ƙananan ƙungiyoyi za ku je ku kai ma matan da ke ƙarƙashinku masu cluster farming wanda suke gudanar da nomansu a ƙungiyance. Ya kamata a ce duk abin da aka faɗa a nan yadda za ki amfani da taki da kuma ke da shugaban ƙungiya da kika karɓa za ki sa tsoron Allah a ranki yadda ita mamarmu bata karɓa ta riƙe ita kaɗai ba. Ita ma shugabar wannan ƙungiya ta jihar Bauchi bata karɓa ta riƙe ita kaɗai ba. Muna kira ga shugabannin ƙananan ƙungiyoyi kada su karɓa wannan taki su riƙe shi su kaɗansu.
0: Na'ilatu Muhammad Inuwa ita kuwa nata ɓangaren shugaban ƙungiyar a nan jiha Hajiya Alawiya Usman. Ƙarin haske ta yi cikin waɗannan kalamai.
13: Mun tare ne a nan saboda ƙaddamar da sai da taki a farashi mai sauki wanda ƙungiyar Nigerian Women in Agricultural Business ne ta kawo wannan gajiya wa Bauchi. Muna godiya sosai ma federal government kuma muna godiya wa jihar Bauchi. Ƙarƙashin jagorancin kwamishina na Agric yana ba mu haɗin kai wanda sakamakon haka ne ma ya ba mu ofis a nan don mu zauna hidimar mu ta mata manoma. Muna kuma sake godiya da CPM na BSADP da sauran mutanen BSADP irin goyon baya da suke ba mu. A koda yaushe muka zo nan kaman gida ne. Wannan satin kusan mukan kai har dare. To da basu ba mu haɗin kai ba, gwamnatin bata ba mu haɗin kai ba, zai muna godiya sosai na yiwa na Bauchi da haɗin kai da muke samu da jihar Bauchi.
2: Shugaban ƙungiyar mata manoma kuma 'yan kasuwa a Najeriya ta ƙasar reshen jiha Hajiya Alawiya Usman yayin da take ƙaddamar da rabon takin zamani ga mata manoma a nan fadar jiha. Har yanzu dai muna ga batun samar da harkar cimaka sakamakon noman. Wani abu mai muhimmanci da noma ba zai yi ba sai da shi shine ruwa wanda shi ake yin bayi ga shuka. Ta wannan fuska kuma ƙungiyar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ba da gudumawa ga wasu jihohi a ƙasar nan ciki kuwa har da Bauchi inda ake samar da famfuna masu aiki da hasken rana. Ƙaramar hukumar DAS na daga cikin ƙananan hukumomin da suka amfana. Ga kuma abinda kwamishina kuma wakilin Najeriya a hukumar Dr. Habibu Yaya Baffa ya ce yayin da tawagar ta isa ƙaramar hukumar DAS.
14: Mu mun taho ne da 'yan kwangila wanda za su zo su ga wajen da za a yi wannan rijiya na burtsatse mai amfani da hasken sama daga Allah, ruwa daga ƙasa daga Allah, domin a shayar da jama'a da kuma dabbobi don a ƙara inganta rayuwar mutane. Sannan domin mu tabbatar da ingancin aiki, mu tabbatar an yi iya tsayin ramin da aka ce a yi ko iya tsayin tankin da ya kamata a yi, mutane 7 da da samu akalla daga cikin al'umma wanda su ma da su sa ido daga kwarza na ƙasa har da tono ruwa har a sa tanki har a yi komai, an ba su dama su sa ido su koyi ma aikin, an gaya wa dan kwangila ya koya musu ma san yadda ake dan sarrafa al'amuran na wannan ita rijiyar burtsatse. Saboda haka abu ne wanda ya shafi dukanku, kuma kira da muke yi shine Allah ya sa a ba da goyon baya yadda ya kamata, sannan kuma a to da tsari wanda irin na al'umma wanda za a tabbatar abin zai ci gaba da aiki ya daure bai ɓaci ba bayan kwana biyu a ga kuma ba amfani da shi. Tattare da mu kamar yadda aka gabatar akwai wakili na ministan harkokin ruwa na tarayya Mr. Maxwell ya zo daga Abuja, sannan tattare da ni kuma na kungiyar kasashen Afirka ta Yamma akwai wanda ya suka taho daga kasar Guinea, nan ma'aikatar mu take gashi na Mr. Bosco Estano daga kasar Guinea ya zo, sannan akwai abokin aikinsa Umaru Mbake wanda dan kasan asalin Senegal ne shi. So wannan shine takaitaccen bayani da zamu yi, wanda muna fata bayan kun yi bayani za mu je a nuna mana wajen da babu wani husuma, in aka ce an yi ya zama na al'umma wannan rijiyar burtsatse zai amfani al'umma.
0: Dr. Habibu Yaya Baffa. Mr. Shu'aibu Joga ne ya wakilci hakimin Bundot yankin da za ta amfana da aikin, ya kuma gode wa hukumar tare da bayyana irin matakan kula da za su ɗauka don a daɗe ana mura.
15: A kashin gaskiya ba kun ce kun bata da wannan lokaci ba. Abinda mutum zai kawo maka abin alheri babu maganan bata lokaci, don haka muna muku godiya. Da muna fama da bilharzia, muna fama da typhoid, muna fama da wani su cuccuka wanda yake damun mu, amma wannan ko ruwasa ko wani abu sha'anin ruwa ya kawar mana da dukkan waɗannan abubuwa. Gaskiya sai muka mun gode muku, kuma idan shi hakimin bankal ya zo zan mai masa dukkan abin da aka yi a nan, kuma muna ba da gaskiya kuma yayin da za ku koma Ubangiji ya kare ku, kuma Ubangiji ya daɗa buɗe kofofin alheri ma dukkan ku wanda kuka zo nan. Allah ya sa kuma ku bar gwamnati kuma cikin sa'a da lafiya kuma. Nagode, nagode, nagode.
2: Mr. Shu'aibu Joga.
0: Kuma da hakan shirin na yau zai tsaya. A madadin dokacin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Ilela
2: da Zaharau Adam Umar ke mana fatan mu kasance lafiya.

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a daidai wannan lokaci a shirin kunnen kanawa daga Biyarci. Idan ana jimirin sauraro muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya, littafi na daya, wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Je mun kirkiri shirin ne a inda kalaman da Sumayya ta yi wa Karima suka sa Alhaji Kabir saurin juyowa tare da dakawa Sumayya tsawa da ya hargitsa hanjin cikinta, yace karki kara fada mata haka. Sumayya ki bi a hankali, ki koya mata komi, ta yi wanka, ki bata kayan ki ta saka. Idan kun yi sallah ki same ni a falo, kin ji ko? Anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Tace to abba, inji Sumayya tana kallon Karime. Muje, tace da Karime. Karime na bin bayanta har zuwa falon su. Sai dai ta kasa aiwatar da abu daya da abban su ya umurce ta da shi. Ta sake duban Karime dake waige-waige, ta ja siririn tsaki. Wai wannan abba yace na kai daki na har na bata kaya na ta sa? Kai, ai ni ko dakin masu aikin gidan nan bai dace da ita ba. Ta sake kallon Karime da ta shagala tana kallon fankar sama dake wulawa. Can kuma sai ta durkusa, ta rike kanta da hannu biyu. A iya tunaninta ita ce wuka da za a sauko a fille mata kai. Addu'o'i Karime take yi, Allah kadai ya san iyakansa. Daga karshe ta zarce da yin kalmar shahada. Sumayya saboda dariya bata san lokacin da ta fada kan kujera ba. Idan ta dago ta sake kallon Karime, sai ta ci gaba da dariya har da kwalla. Khalil da yake sallama, Sumayya bata ji ba. Ya daka mata tsawa yace, ke wace irin dariya ce kike yi haka? Ina ta sallama kina shirme. Sumayya ta dago kanta amma ta gaskiya asirin mai dai ta kasa magana saboda dariya dake cinta. Ganin Karime na dan lekowa da idonta, idan ta ga fankar sai ta ci gaba da nana ta kalmar shahada. Da hannu ta nuna wa yayi Khalil, Karime dake durkushe ba iya ganin idonta, yace wace ce wannan din? Ya tambaye Sumayya dake kokarin tsayar da dariyarta. Ba kuwa abba ya kawo ta. Sannan ta warware wa yayi Khalil abinda yake faruwa. Daga karshe ta kara da cewa, ni na ma rasa yadda zan yi da ita. Yarinya dake tsoron fanka ya za'ai kuma idan ta shiga ban daki. Yayi Khalil ya tsaya a gabanta. Dago ki gani ba saukowa za ta yi ba. A tsorace ta dago da kanta tana saki kallon fankar. Ta yi saurin mayar da kanta, jikinta har tsuma yake yi. Yayi Khalil ya zauna a hannun kujera yana dariya. Ya saki cewa, ke Bagidajiya, in ce dai fanka bata je muku bane ko? Baki taba jin labarin ta ba? Dubi duk yanda kika bi kika wani kika tsotsorata kaman kin ga mala'ikan cirarai. Duk maganan da yake bai sa ta dago kanta dan ta ganshi ba. Bata ma motsa komi. Da aka yi sa ya tashi ya miƙe ya bi Sumayya, yace kin ga ni nayi

0: kasa idan mama ta shigo ki shaida mata ma hado a dining Somayya tace ni yayi kalil ya zanyi da wannan bugidajiyar ya bude mata hannuwansa alamun shi bai shafe shi ba yayi ficewansa Somayya da dabara ta miƙe ta kashe fankar har sai da ta tsaya sannan ta sake yi wa Karime magana to bude idanki har sai da fankan ya tsaya sannan ta sake yi wa Karime magana ta bude idanta ganin fankan ta tsaya ya sa Karime dagowa ta zauna sosai sannan ta samu nutsuwa sai a lokacin ta tuna da malamin su ya taba musu bayani game da hanyoyi da ake samun iska ya hada har da fanka wanda ta ganta a hoto tun farko tsoro ya hana wanda ta ganta a hoto wanda tun farko tsoro ya hana ta tunawa da hakan ta sauke wata nannauyan ajiyar zuciya Somayya tace ta shira ka yi kije ki wanka a cikin toilet din da kanta Somayya ta dinga nuna mata komi da yanda za ta yi amfani da shi ta kuma gargade ta da kada ta taba duk wani abin da bata ce mata ta taba ba sannan ta fita Karima ta yi wanka ta yi hamdala gadin ta kammala ba tare da wani tsoro ba sai dai tsananin mamaki da kalle-kalle wanda ya haddasa mata jimawa a ciki har sai da Somayya ta gaji da jiranta ta kwankwasa mata kofa tare da cewa kin gama eh sannan ta yi sauri ta maida kayanta ta fito Somayya ta bata kayan kwalliya ta lalubo mata wata antamfa cikin kayanta ta saka mata sannan suka yi sallah bayan sun idan ne Hajiya ya fita shigo Karima ta yi saurin dulkusawa tana gaishe ta da hausarta mai gaure da fullanci Hajiya ya fita amsa lokaci guda ta yi wa Karima kallon tsab zuciyar ta dauke da tambayoyi kala-kala yaya sunanki ne ƴan mata ta tambaye Karime ta amsa a sanyeye domin irin kallo da Karime ta hango a idanuwan Hajiya ya bi ba kallo bane na amincewa ga wanda ake yi wa shi ba wanda ta lura da irin sa ne Somayya ke mata ba wanda ya hada da kyama gaba daya yaran gidan sun hadu a dining wadansu ba su san da zuwan Karime ba suka sanya ido akan ta wanda hakan ya takurata ya hana ta sakewa Abdul Nasir ya dubi yayi Khalil shi ma ya dubi Jinat sai dai babu mai iya cewa komi har sai Alhaji ya bada izini kamar yadda aka saba sai dai kalaman sa na ƴan uwanki ne din nan sun kasa gane manufar sa musamman Hajiya ya bi bayan sun kammala cin abinci Alhaji Kabir ya nuna Karime wanda ta sunkuyar da kanta kasa yace wannan yar gidan wannan bawan Allah da na kade a mota sanadiyan haka ya zama na sanadiyan mutuwar sa har aka yi jana'idin sa a nan gidan na kuma dauko ta ne domin na sa ta a cikin ku wato na zama mata uba ke kuma ki zama uwarta ko kuma ku zama ƴan uwanta idan muka yi haka za mu samu lada mai tarin yawa domin marainiya ce kuma duk wanda ya riki maraya yana da dimbin lada mai yawa a wajen Allah daga karshe ya dora da musu nasiha kamar yadda ya saba yi duk sanda suke tattaunawa mai muhimmanci sannan yace idan akwai mai magana yana iya yi kowa ya shiru Hajiya ya bi ta yi gyaran murya tace amma Alhaji ya dace da sai ka shawarce ni kafin ka yanke hu kafin ta karasa yayi saurin dakatar da ita ta hanyar daga mata hannu sannan ya dube su akwai mai magana a cikin ku yayi Khalil ne yace babu yace to kuna iya tafiya ƴan samarin suka miƙe sannan Somayya da Karime suka bi bayan su Alhaji Gabir ya sauke ajiyar zuciya sannan ya dubi Hajiya ya bi yace ina ganin akwai fahimtar juna tsakanin na dake duk wanda na kawo bazan samu matsala ba a cikin gidana shi yasa na yanke hukunci na daukan yarinyar nan ba tare da na sanar da ke ba tace amma Alhaji ka san yadda mutane suka lalace a yanzu ni dai ina ganin ta kwana biyu a maida ita shi zai fi kwanciyar hankali yace dakata dakata ya fada cikin tsawa tare da miƙewa yace ni ba shawara na nema ba ba za ki gaya min yadda zan yi ba umurni na bayar tunda ina matsayin mai gida ya zama dole abi saboda haka ki bi a sannu ba na son ganin sabanin abin da na fada ki hada ta da ƴaƴanmu ki mayar da ita tankar mu ne muka haife ta wannan shine abin da nake so mu yi Hajiya ya bi ta maida kanta kasa cikin zuciyarta tana girmama abin da Alhaji ya zo da shi ta riki wannan yarinya mai kama da aljanu amma mujin aiki bi arsini sai yar cikin ta wannan abu mawuyaci ne ba zai yiwu ba sai dai ta san halin Alhaji Kabir dole za ta amince wa bukatar sa domin mutun ne mai son abin da ya tsara haka kuma yana da kafiya akan ra'ayinsa akwai shi da daukar zafi san baya san raini wani bangaren kuma yana da tausayi mai son yin alkhairi ne akwai son zumunci baya raina mutane yana da bargwanci mutum ne na jama'a mai son kyautatawa ga duk wanda yake kasa da shi. Hajiya Yabi ta dago kanta bayan ta kakalo murmushi. Haba Alhaji, ai wannan duk ba zai gagara ba, tunda haka kake so. Ta tsiyaya masa lemon abarba ta mika masa. Zauna mana. Alhaji bai yi magana ba, ya kwashi makullansa ya fita. Ransa yayi zafi. Sau da yawa abu guda ne yake hada shi da Hajiya Yabi. Ya gama fahimtar halinta, san ba ta son wani ya rabe su. Lokuta da dama ya sha fama da ita akan yan uwansa da ma aminan arziki, san ba ta son yayi mu'amala da kowa. A yanzu ne yake son sassauto da wannan ra'ayi nata, domin yana ganin ta aurar da ƴaƴanta mata kuma suna gidajen mazajen su. Kamar za ta canza, sai gashi yau ta nuna masa tana kan bakanta, tana nan da halinta. Hajiya Yabi ta bi bayansa da kallo har ya fice. Tabbas yau ta sa ta tabo shi, ta daga juice din abarba da ta zuba masa ta sha, sannan ta sauke aje al'umma zuciya. Ta ce Alhaji ho, ta fada a sarari tare da miƙewa. Karime na zaune a kofar ɗakin Sumayya a takure, jikinta tun san da ta biyo bayan Sumayya har ta shiga ɗakin Sumayya. Ta watsa mata kallo da tafi tsana, malama da Nabi na kamar wata jela. Tun lokacin sai ta nemi wuri ta zauna, abinka ga wanda ta gaji. Gashi ta samu kushin, nan da nan ta fara gengedi a wurin. Hajiya Yabi ta shigo, ta yi tuntube da Karima dake bakin kofar. Figigi Karima ta tashi, ta ce ke yaya? Ya kike zaune anan? Kina bacci anan? Karima bata iya ce komai ba, banda kallon su kawai da take yi. Hajiya Yabi ta ce ke Sumayya, ya kika barta anan tana barci? Sumayya ta narka fuska. Haba umma, dan Allah nan ɗakin zata kwan? Hajiya Yabi ta yi murmushi ta ce ai haka abban ku ya gaya muku ko? Dan Allah mamaki sa baki. Ina laifin ma akai ta ɗakin masu aiki, ni gaskiya mama ba zan iya zama da ita a nan ɗakin ba. Ki kalle ta fa abin kyankyami. Yabi ta ce ai dole haka ko, zaki haƙura, kin san halin abbanki. Idan yayi magana babu fashi. In kina so ki shirya da shi, ki samar mata wurin kwanciya tun kafin ya shigo ya ganta anan. Sumayya ta taɓe fuska tana magana ciki-ciki. Ta buɗe wardrobe dinta, ta janyo wani bargo, ta warware, ta shimfiɗa wa Karime. Ta yi wa Karime shimfiɗa, tana mita tana ce ba za ta hau min gado ba. Sumayya ta ɓata fuska tana magana ciki-ciki. Ta buɗe wardrobe dinta, ta janyo wani bargo, ta wurga wa Karime. Sai dai ta shimfiɗa wannan, ba za ta hau min kan gado ba. Karime ta dinga juya bargo tana mamakin wai yanda za ta yi ta kwanta akan wannan abu mai laushi. Ke shimfiɗa mana aka ce, Hajiya Yabi ta daka mata tsawa. Karime ta kidime ta dinga juye-juye a zaune, tana gudun kada ta kwanta ta yi laifi. Sumayya ta kwashe da dariya ta ce, mama, wannan fa muguwar bagidajiya ce. Ko ƴan aiki da ake kawo gidan nan daga ƙauye, babu wanda ta taba yin irin wannan gidadancin. Mai sauraro, bari mu tsaya anan saboda lokaci. Abiyo mu gobe dan dorawa Aliyu Adamu rafin makaranta shike tace shirin, kuma yake kula da shirin. Kaltu Usman ke sallama da ku, sai goben da ikon Allah.
1: Tumar lagai shike Kaltu Usman dauke da shirin mu na kunnin kanawa daga nan biyar CTFM. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 na dare, mu kawo muku ci gaban wannan labari daga inda aka tsaya. Fata mai sauraro da kaji daɗin kasancewa tare da shirin. A madadin iyalan Alhaji Garba ɗan Gombe, Ohun Bauchi da na Alhaji Sai Ido Umar, suna farin cikin gayyata ƴan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu Alhaji Ismaila Sa'idu Umar Shatiman Balawanti da amaryarsa malama Nana Khadija Garba ɗan Gombe, Ohun Bauchi, wadda za a yi shi ranar Asabar gobe kenan da misalin karfe 10 na safe a kofar gidan Alhaji Musa ɗan Gombe wajen Alias Hamdullah Hotel da ke nan cikin garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Iyalan Alhaji Suleiman Musa da na marigayi Alhaji Buhari Shoaibu Kobi suna farin cikin gayyata ƴan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu Injiniya Sadiq Suleiman ɗan Babur da amaryarsa malama Husaina Buhari Kobi ɗan biyu, wadda za a yi gobe Asabar 13 ga wannan wata da misalin karfe 10 na safe a filin kwallon Kobe, masallacin gidan Alhaji Dalladi da ke nan cikin garin Bauchi. Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. A madadin iyalan Alhaji Nasiru Muhammad Inuwa, suna farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu Asma'u Nasir Anti tare da Nusaiba Nasir Nusi, wadda za a yi auren ne gobe Asabar 13 ga wannan wata da misalin karfe 10 na rana wato na safe wurin daurin aure lungun gidan sarkin Sharifin Bauchi dake nan digan yaya nan cikin garin Bauchi Allah ya bada ikon halarta amin sun amin ana sanar da jama'a musamman masu wato yan kasuwa masu sana'ar sai da dabbobi cewa za a bude sabon kasuwar dabbobi a garin Turun wanda za ta rika ci kowace ranar Talata kasuwar mai suna AUMISAU Integrated Livestock Market Limited kasuwar tana kan hanyar Maiduguri daura da gidan mai na Yankari kusa da babban masallaci Juma'a na AUMISAU dake garin Turun sai kun zo mun samu sanarwa daga Hashim Adamu PhD cika sauran wato tracking turun PRC 2FM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 10 da dai kamar yadda nace a koyaye filin mu na wato Haji Mubarak ciki yeah Malam Hima wato Suleiman Ibrahim Suleiman Lala yana cikiyar wato wallet dinsa da ya fadi dauke da ATM guda 5 na bankin Union da na GT Bank da na Opay da kuma Money Point da kuma ID card da passport da ke cikin wallet mai kallon wato mai kallon ruwan kada ana roƙon jama'ar duk wanda Allah ya nufa da ganin wato da ganin wannan wallet sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 07033333 ko kuma 09072 0502 Allah ya sa a dace amin summa amin

0: tumar la sakwani daga masu sauraron mu Alhaji Karimi Tela muna maka fatan alheri da kasancewa tare da mu a halin yanzu agogon mu karfe 10:30 lokaci ne da zamu kawo muku filin mu na mutum da al'adar sa
1: mutum da al'adar sa Shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adar sa yana waiwaye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. Amma kun da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau Shirin yayi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar Shirin mutum da al'adar sa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda zai bayyana mana tarihin kabila da zamu yi magana a kai, kamar yadda zamu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
2: To alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Baraza, ina da sarautar sarkin Sudan na Das, kuma bisa ga shekarun haihuwa a primary school wanda yake ina gani a primary school certificate dina an rubuta 1953. Amma da na zo neman aiki ba da certificate din hannu sai ne wanda ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954. To in dai 1953 ne yanzu zai kasance din shekaru 70 da doriya. Na fara makarantar primary 1961 na gaba, kuma 1967 na tafi secondary 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi takwasa-kwasai bai na fara da ni shekara uku railway na bari na zo na ci gaba a gwamnatin jiha. To na yi wurare dai daban-daban wanda yake a wurare daban-daban din nan, ma na yi har shekara wajen 6 a aro a hukumar zabe wanda dasmani na fara zaben chairman na demokradiyya marigayi Alhaji Yakubu Danladi. To na zaga wurare da yawa a jihan don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka ba da ni na dawo gwamnati. Na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishailiya, na je na zama da wajen wata uku ne kantoma a karamar hukumar Katagum, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare, wata ake ce permanent sakatare, da shi na bar aikin gwamnati na permanent secretary. Kuma na yi wurare da yawa, kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta Tare Ali, mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu. Muka yi aiki da marigayi

0: Dia ada pasal MC Abu Bakar, Adamu Aliu, M.M. Maishanu, Syekh Karo Omar. Itu pun yang naik aiki dah semua. Dia nak zona naik beraiki dengan komuniti na mata yang bapan sekretari Jihar Bauchi. Dia kata macam bayang.
1: So, Masya Allah, Baba Allah Warbaraza. Ya, batu tarihin mutanen baraza ne wacce kabila ce mutanen baraza su
0: to al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen baraza a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne akwai gazette da wasu turawa lokacin 1980 ko da 80 ne ko 1920 ne ko akwai wani gazette wanda ta nuna cewa das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu suna zaune a cin gashin kansu sai suka ce mutanen da kabilu ne manya-manyan kabilu guda uku wanda suka nuna akwai Jarawa, akwai Bankalawa, akwai Barawa. To ni gaskiya ko a certificate din na primary school din an rubuta Barawa ne, kabilan Barawa. To kabilan Barawa ne ya shafi gundumomin Wandi, Baraza, Dor, Lukshi, Sumbul, Folchi. Har ya sauko da duk wannan suna bangaren wanda ake
2: guda 13
0: ce Barawa ne to yawa to amma tafiya da tayi tafiya ana neman abunan din wannan din tabata rububi saboda shugaban mu sarkin damu sarkin yanka bajari ne to sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wanda suka zama amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun Barawa
1: sune wannan ya kunshi barazan
0: yawa to mu a cikin muka fito don duk wanda da zaka samu certificate nasa da yi makaranta a baraza a shekarun da na fada tun daga don ni na shiga primary 1961 an rubuta mu kabila Barawa to kuma a wannan gazette din da na fada 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
1: 1908
0: na sun rubuta abunan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Zaranda Hotel wanda yanzu an rushe shi an zaga duk kowace karamar hukuma an samu kuma addas aka ce akwai Jarawa bara Bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sa su. Saboda haka wannan kabilan tana da ciki na fito.
1: Wannan kabila ta Barawa baba. Yaron ku akwai bambanci kenan da na Jarawa da Bankalawa da Barawa?
0: Akwai. Jarawa, Bankalawa suna jin juna. Amma Barawa ba sa jin bankalanci ba sa jin jaranci. Saboda ka kago wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi baraza tana ji yaren da baraza suke dur suna da sauran su hakan nan
1: amma ba jari ba zai ji ba
0: ba zai ji ba
1: kuma bara ku ji
0: zai zai ji ba zai gane ba to ba ma jin juna gaskiya
1: ba ku jin juna
0: ba ma jin juna
1: to mu fara da batun mulki a wannan kabila baba dan yaren ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaren amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yaya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta Barawa
0: to yadda iyayenmu suka gaya mana don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan baraza din wanda mahaifin babana yayi sarautan baraza wanda ya haifi babana yayi sarautan baraza ana ce masa Yakubu
1: kaka a gare ka kenan
0: kaka yayi sarautan baraza sai wasa Yakubu to sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne suka yi zabe su zabi wanda zai shugabance su to kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan amma daga baya da tafiya ta yi tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati tun zuwan turawa suka shiga ciki to shine ya zama na in aka yi zaben ma sai turawa sun sa hannu abin ya tabbata kuma da mu a can barazan ma in za a zabi sarkin har akan zuwa har nan Bauchi yawa to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari daga baya ne aka zo ake maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma amma da haka ake
1: a can da kafin ma zuwan turawa
0: da abin ma zuwan turawa
1: da layi to amma lokacin da mutane da su yi layi baba a tarihin cicciwa a iyaya batun tantance kada ka ne an cancanta a neman mutanen gari me suke dubawa domin ka cancanta
0: wato cancanta
2: a karkashin DRC
0: a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taba sarauta ba kowane daki za a dauka haka ba za a samu kai wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta wannan gida sun taba sarauta to in aka zo nema sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta to sai a zo a yi layi a bayan su
1: ya ake gudanar da wannan biki
0: shi in aka yi layi a da da yake kafin musulunci ya shigo idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje zai zauna a cikin rumfan nan na kwana 7 a cikin kwana 7 din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma a jikinsa don akan shafa akwai wani abin da ake ce koya a shafa masa a ciki to bayan kwana 7 din nan shine za fitar da shi je ya wanka a zo a masa ado a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta don a wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa da yawa karisma yanzu ake abin nan din ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan wani lokaci ma har akan jarabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan daga namun daji ka abin nan da sauransu kai kadai a cikin rumfa za ka kwana to wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarabe mutum in ya ci jaraba shi ne wannan kwana 7 ya fita
3: baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa
0: eh koya wani kamar jaji hakan nan
3: yawa to shi wannan abin idan an shafa masa bare yi wanka ba kenan
0: sai kwana 7 wannan sati ba zai wanka ba kwana 7 din ba zai yi wanka ba
1: menene hikimar shafa
0: al'adan kenan to shi dai
1: me koya din ma to
0: wa yana nan dai kamar wani ja hakan nan har hakan sayar da ma abin nan a kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za a ga mata sukan yi kwalliya da su akan tona akwai sabbin nan din a wurarenmu akan tona za ka gan shi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samunsa yanzu an ka ce za ka nemi koya ka a nan bakin Minister of Education ka tambayi masu sai da kayayyakin abin nan za su yi za ka samu a wurin
1: amma akwai batun da aka yi ko aka faɗa a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki
0: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci
4: Alhaji Lawan Baraza Dattijo da ke bayyana mana tarihin kabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzair Dauda Binga ke fatan mu huta lafiya
5: T tumar Allah gaishe ka Uzairu dauke da shirin mu na mutum da al'adar sa idan an kasance tare da mu wato ranar talata da misalin karfe 9 na safe za a ji maimaitin wannan shirya kan mita 94.6 PRC FM Bauchi ake sauraro nan gaba kadan wato da misalin karfe 11 za mu kawo muku filin mu na zaben mu kwana lafiya kafin wani lokaci ga wannan

ga shi ka Ali Makaho mai mandula daga nan BRC TFM Bauchi ka sha da katada yake dan gurmi tare da Ali Makaho. Shi kawo lokacin mu karfe 10:11 kuma lokaci ne da zamu kawo muku filin mu na zaben makwana lafiya.